0: Mustaka.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito, 15 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, good morning, good morning. And sabi nga yun ay since Sunday ngayon, this is the day that the Lord has made. Good morning po sa mga nakatuloy po sa atin magmula pa kanina hanggang sa mga oras mong ito. And of course, yung mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo o kaya naman ay kakalagin pa lang ano, at kakaka-open pa lang ng link para po sa aming live stream at rgfm105.weebly.com, especially dyan sa London kay Madam Lauren. Maraming salamat, Miss Lauren. Thank you so much for listening and for the support. At syempre, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Sa lahat na rin ng mga tumatayong tatay. Kahit hindi naman siya biologically, kumbaga, man, di ba? May mga babae din na tumatayong tatay. The same way nung Mother's Day, di ba? May mga tatay na tumatayong mother din, di ba? So, Happy Father's Day po sa lahat. Ang mga kasamahan po dito sa RGFM, Happy Father's Day po. And syempre sa ating mga avid listeners. Kap Dennis Tarusanan, naka-tune in na sa atin kanina pa. Automatic na yan. Salamat ka pa. Happy Father's Day sa imo. And congratulations man kina parang Erwin. Nakapag-graduate na si Naning Soro. Si Louis. Ayan. Salamat, Subanggia. And speaking of that, matibay pala magluto. Maging kusinero ang kapitan kang San Isidro. Kwirtihon kap si sa imong luto kan Subanggi. Malumuko na maray si steak. Matindi talaga. Gabos, gabos ha. Masira. Lod ako ni Guapa. And of course, yung mga kakagaling pala sa pagsimba or pagsamba. Ayan, good morning. And happy listening po. Diyan din sa kailan sa kilometer 10. Diyan sa Pamukid, San Fernando, kina Maring Vic and Paring Sonics. Napahapit kita diyan, Subago. Happy Father's Day sa mga excuse me, sa mga yaon dyan. Sa mga nagahalat at dyan kang 10:30 trokang STL. And syempre sa kabos, magpapadagos na sa ito yung mga greetings sa dyan. Welcome po sa special presentation ng RGFM Extra Special. Kaya ba ano po ang mga folk and country songs? Alas 10 hanggang alas 12 ni Pagkaugto. Kaya ba ano si Kuya Carlo, RGFM 105.5 Radyo Guapito.

ball number 29. Ngayon ang pag-break natin ang ball number 29. Ito ang makasama muli sa ating Grand Tanjo Cruzeiro Metro Bulls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time and ready.

0: We got something from James Taylor with You've Got a Friend. Oh, kaway-kaway sa mga sumabay sa kanta. I assure you, gabos na ipiplay ko po, Digdi. Talagang sasabayan po nindo. Anyway, again, ito po ang extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito. Ang inyong pong lingkod, si Kuya Carlo, with 15 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga on a very, very beautiful Sunday. And happens to be Father's Day pa ngayon, ano?
1: Right.
0: So yung mga iba dyan eh, siguro nag-aarasal na, di ba? Gaasal ng pork chop, gaasal ng tilapia. Bantalan kami ni Kuya Leo Digdi. Ano, maturog na sana kita, Kuya Leo. Maturog-turog, tagoy-tagoy. Anyway, happy Father's Day and happy listening to Manoy Noel Bungalos. Ang Kansubanggiya, purtihan sa mga restoryahan, ano? And kay pa rin Jeffrey naman, Clavillas, and siyempre sa kuyong mga classmates ng elementary, high school, as in college, happy Father's Day sa inyong mga tugang, ano.
1: See you again.
0: And sa kuyong man hermano, kay Rainer, happy Father's Day, Noy. And also to Sir Patrick Enguero, kang Kalabanga, kay Kagawad, the former retired public school teacher, Sir Manding Marco dyan sa Libmanan. And sa husband and father man, ni Nika Obsinada. Kaya kung dyan ngunyan sa Albay, naka-tune in sa tuya via live streaming, ano. And also to Miss Lauren, hi daw sa lahat ng mga OFWs na naka-tune in po sa atin via rgfm1055.weebly.com. Ayan, maraming maraming thank you to Sir Virgilio Imperial, Sir Ariel Salvadora, to Sir Lito Lunas. Happy Father's Day po sa inyo. And sa gabos na pag-iribami sa Central Bicol Region Football Association, happy Father's Day po. And I mean, same, our next song happens to be a father theme song, ano, na na-release po back in 1981. Day pa ako ni Minumunda. Si Kuya Carlo, sumunod na taon. na-reveal ang edad. Oh. It's an autobiographical folk rock ballad song na isinulat kan sarong Aki. Na kung sa ini, siyempre, grabing pagpadangat sa sayang ama. Alright, so this next song is written and sung by, of course, Dan Fogelberg for his father, Lawrence Fogelberg, na sarong devoted high school and university band director. So, ginibo ni Dan ang kantang ini para sa iyang ama. Talagang, yawang duman, pag ipigkantataan song, talagang mahiling duman ng buhay-buhay kan sa iyang naging, kan sa iyang ama. So, I know for sure, iniperming hit ini sa mga video ok yan, ano? With not much further ado, another Father's Day presentation, yung araw ng Sunday, sa ating programang Extra Special, with 12 minutes bago mag-alas 11. Here's the song from Dan Fogelberg. For all the fathers out there, leader of the band, RGFM 105.5, Radyo Guapito.

magpatuloy. Ang tanong ko'y ba't nagkaganito? Sobrang trabaho

RGFM 105.5 Radyo Guapito. 15 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Lagi for sure mga kusina ko niyan entiro nang ano si reboot na. Ano ba nakaluto na, di ba? Ready na for a very special Sunday, ano, celebration kang nga Father's Day. Ang iba dyan, ang plano dyan, at na lang yung banggi. Ama, dinner na lang yan kita. Whatever it is, ang importante ay, yan, sinaselebrate natin ang araw na to. Happy birthday man sa mga nagbe-birthday po niya. May you have many, many more birthdays to come. And ang San Andres family dyan sa Dallas, Texas. Over at RGFM 105.5.weebly.com sa ating streaming site. And good morning. Sa London pala nga maagahon ko niyan. Ano? Dyan kina Miss Lauren Santa Maria. Ayan. Good morning. Early morning sa London. Happy Father's Day man kay paring Emil and kay paring Sunny and also to paring Maynard and paring Ian and paring Tony Rico, kay Sir Regan, kay Sir Leo, kay paring Paul and kay Sir JJ. Happy happy Father's Day sa inyo. Sabi sa mga friendly drivers natin, yung mga tatay na ayan na nagmamaneho ngayon, ayan, lalo yung mga kumakayod, ano. And ayan, public service announcement, bago may nag-turn over po digdi nin bagong bakal na brown na knapsack na bag. Nahulog da ni Kansugma duman sa may Naga City People's Mall, particularly harani duman sa may Oragon Monument. Mababaraw ang aking and ipig turn over di sa tuya. Kaya kung may kabistado po kamong naghahanap ko itong binakalan niyang bag, yaw po digdi sa samuyang istasyon. Ipig turn over po kang presidente kang MNTC Toda. Isang kahit isang tuka. At ipigahanap na itong post na kansubago. Alright. Ganyan kaming mga duka. Ayan, napurot ni, ano, actually nakapurot kasuog mga bandang pasado alas 6 si Mr. Christian Noel Aringo na miyembro kang MNTC Toda and ipig turn over digdi kansubago po bago kita mag-programa kan sa inang presidente sa MNTC Toda si Mr. Jose I. Resco. Ayan, so kulay brown po nga knapsack na bag bagong bakal po din na nakalaag pa sa eco bag na may logo kang sarong shopping center, ano. Bukod sa bag, actually gwapa siyang kaibana na na binakalan pa sa loob ng eco bag. Right, so yeah, nirakman ka ni gagamitin ko rin sa aga, ano, pan estudyanteng bag eh. Anyway, yaw lang pwede sa samuyang istasyon ang unang bitan na bag, ano po. 19 minutes after 11, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. On a Father's Day celebration ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Amazing 80s. Another instant request.

0: water now.
1: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.

Ball number 3 upang makasama mo si Kimmer para sa pang-numbers. Time you're ready.

Bong apat na inyo pa sa kao. Happy Father's Day po sa endo. And happy birthday daw kay Jeff galing kay Isay ang pagbati dyan sa Calawag, Naga City. Congratulations once again to Alan Sayo and also to Jean Menyadulor, yung mga former students ko na nag-graduate kahapon sa UNC. Also to Sir Elvin Sabido and Sir Alain Joe P. Canyas. Congratulations sa mo yung mga co-teachers. Sir Alain nakapag-graduate na ng MA, you know. So Sir, ano naman eh, yeah, soon to be a lawyer. So Sir Elvin. And also hi to Mare, to Hey Moon, to Rosa May, and to Dance from Karen ng Kalabanga ang pagbate. Maraming salamat sa mga taga Kalabanga. Good afternoon po kay Sir Jox Cargel kang Kalabanga. Happy Father's Day, Sir Jox. Also to siyempre kay Sir Ver, kay Sir Ayi, kay Sir Lito, kay Paring Menard, Paring Ian, sa lahat ng members ng CBRFA. Happy Father's Day sa inyo. At yun yung daan si Kagawad ang Manding Marco dyan sa Libmanan. Good afternoon sa mga taga-Libmanan. At sa gabos na nakikisound trip mo niyan, good afternoon po. We got 20 minutes after 4 with more of the hit. RG, happy Father's Day pa din.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. Uy, 8 minutes na lang bago mag-alasing ko ng hapon. At with that, ay pansamantala magpapaalam muna si Kuya Carlo. So don't worry, ako'y magbabalik next week. Next Saturday naman, next Saturday and Sunday. And abangan nyo mamaya, susunod na programa, yung Dance of the 80s, mapapasan nyo po yan. Kaya walang lipatan. At again, Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. At tumatay yung tatay na naka-tune po sa atin ngayon. Mabuhay po kayo. At ganyan pala, June 21 ay makakaranas tayo ng pinakamahabang tawag dito, longest day and shortest night in the Philippines. Yun, ayon sa PAGASA, ay nangyari ngayong June 21. Nanungudaan mo niya nangyari. Or ito yung napo na summer solstice. Nakusayin ang Pilipinas kasi yawang kita sa Northern Hemisphere. Kaya ayan, makaka-experience kita ng halawig na aldaw or aga. And halipot na banggi. In other words, magtururog amay. Halipot lang na ang banggingo niyan. Ah, Leo. Kaya yung mga aki dyan, tururog amay. May mga trabaho sa aga. May klase na naman. Alright, so again, maraming thank you. Ingat po sa mga nagbabiyarahin ko niyan. And of course, again, happy Father's Day po sa Gabos. And sa mga taga San Isidro, sa mga nag-feeding dyan sa Zone 1. Ayan, sige po. Gotta go, so go. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day. And ito po ang RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: La la la la la.
4: Uy, Madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
5: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
4: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
6: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
4: Mahal bagada aduman.
5: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ni kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
4: O, diba? Ba, Madi?
6: Ayun, natawan niya ko na ginaaraman, Madi!
4: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson.
6: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
4: Tapos, apat kaya malampalan?
5: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
6: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
7: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947.

0: Ang website na www.ncf.edu.ph.
1: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: Time you're ready.

0: 39. Ngayon may babalik natin ang phone number 39 upang mapasama muli sa ating 30 po si Metro Bowls na nasa ating City Bar para sa pag-inig ng pangalawang winning numbers. Tayo ready.
1: Ready.

39. Dito lang po ating small town resolution location para sa crew natin ng Bolivar. 39 and 39. 39 women. 39 women. May bitin mga mga pangkandidates para po sa ating official resolution.

Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest

Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, Hits.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
3: Relaxing favorites.
2: Radio Guapito.
3: 105.5.
2: RG Good Night Hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night hits.

0: Wonderful Love Songs at Night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, ano tawa niya ko nang aman, Madi! Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
6: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
7: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
8: JLE's Driving Academy
7: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM Radio Guapito.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly as in manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Probatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Guapito 105.5 RG Good Night Hits.

0: mula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kaasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kaasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsa, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa radyo.
5: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:06 na po.
4: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Ay, good morning. Alas 4 na naman. Programa na naman kasi ito yung Asentado Buena Mano. Sagara ini po ang sendong amigo sa Ed Bandol. Nagpapaabot ni magayagayang morning sa Gabos.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Siyempre, bango na si mga may-amay na obligasyon. Aldaw na Lunes, kunyan. Petsa 22 na kita, kunyan, kang Hunyo 2026. Matapos na naman ang Hunyo ay. Good morning, good morning, good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Good morning sa mga amay ta mga parantabay sa Asentado Buena Mano. Paray na aga sa mga mahihigos, amay nagmamata, amay naghihinguha, amay naghahanap buhay. Belated happy Father's Day sa lahat ng mga fathers, mga papa, tatay, good morning. Ang mga father daa, inian mga mantener, sustener, disponer, abonir. Diba? Iyon sa nang papel kang mga breadwinner eh. Mantener, sustener, disponer, abonir. Ano nga yung abonir? Terming maabono ka. Abonir. Marinaga sa mga gabos niya at mga parantabay. Sa inyong kamumparti kang kinabangon yan. Sa inyong kamumparti kang kabikulan. Gabos ng mga father, happy Father's Day po. Belated. Kasood ba pala ito ano? Marinaga kay Father Eduardo Dangkalan. O, naging father ka na pa rin. Sa Isidro Pili. Si Teacher Edgar Moran, good morning sa lahat at wake up na po. May pasok na po lahat. Si Teacher Edgar Moran dyan sa Del Gallego, good morning. Maray na aga sa imo, Teacher Edgar Moran. Amay perminag, ano ini? Amay perminag mamata, ha? Yan ang teacher. Ay, ano pala naman sabi mo, Teacher Edgar, kay itong bagong subject nindong GMRC. Ha? Good Manners and Right Conduct na ibinalik giraray sa pagtukdo sa mga estudyante. Alas 4, Jesslyn Pagaboring, Marina Aga, Kishone Reyes, nakantabay naman ngunyan. Good morning, Ma'am Shoni, si Ma'am Nancy Banyas. Belated happy Father's Day man, sabi ni Ma'am Nancy. Si Reggie H. Padre, marinaga po si Red, watching from Arizona, USA. Ay, good morning, Reggie. Hali sa Padre family sa Calabanga. Ah, taga Calabanga ka palaan. Nasa Arizona, USA siya. Madyan ako sa, ano, sa Grand Canyon, Arizona. Good morning, Kerry G. Nakantawin sa tuya ko niyan dyan. Sharing man, si, kumusta lang si mga Pinoy dyan ano, sa Amerika. Parang dako lang parang tabay ito dyan sa Amerika. Siguro, pigparateri po na ni amigong Edas Pigubat. Marinaga sa mga Pinoy OFW na nasa ibang bansa. Ilani Bulanti, marinaga si Ed, amay magluto, tamay klase na naman. O, yan sinasabi ito eh. Kung ang ama, ha, ang mga father, ang mga tatay, sabi niya kayan, sustener, mantener, disponer, abuner, ang mga nanay man, ay nako, daw napapaturog pa, daw tungka pa, mapirit, mabuhat, maluto, tamay klase, o diba? Ay nako, si Mr. nagahokragong pa. Si Mrs. Obligado, tas yung mga aki, yan ang routine. Ha? Oral daw pag may klase. Good morning! Mga amin nagmarata, si Lilani Bulante, amin nagmarata. Si Tim Kauragon, good morning dyan sa San Lupi San Fernando. Follow, like, and share, Team Kauragon. Kadakul pating heart ay. Happy Father's Day sa papa ko, si Pampilo Isterrado. Yan, sabi ni Team Kauragon. Good morning, Marina Aga. Kay Alex Alexis, Marina Aga. Kay Ma'am Sodja Bagadjong. Ah, may manakatutok mo niya na pagka-morning. At yan, igwa kitang pambihirang barata. Ano nga itong pambihirang barata? Tango niya na pagkaaga. Garusiin ito. Si Kambal. Pilipino, ha? Pilipino ning Kambal. Conjoined twins na inapod. Ha? Nakadukutan ang sa indang daghan. Pundig sa daghan hanggang sa tulak. Problemado ang mga magurang. Taarog ang ibang kambal, ha? Sakitan talaga mga conjoined twins na arog yan, ano? Ano ba? Dugtungan si Payo, di may opera, ha? Maano ang utak. Pero ito, naging successful an operation kan dugtungan na kambal na Pilipino duman sa Saudi Arabia. Yan. Ugmahon si mga magurang. Good morning! Verse of the day, sabi ni Team Kauragon, Awit 50... chapter 50 verse 5 at yan aramon din ha. Jinggoy pisimo matanaman si Allen Sagala. Good morning. Marina aga sa mga amay ta mga parantabay. God bless you all. Palagunta ko ng report halik kay Roy Rano ko sa mga market updates.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin parakalon aramon ta sa market update.
0: Roy, good morning.
3: Asintado, live report.
4: Morning, guwapitong Ed Marina Pagaga, Marina Aga sa ito yung mga panantabay. Pati unta muna ang naulakita ni Kagawad June Triple dyan sa Kamuning, Kalabanga, si Mariano Abay, saka si GR Bikilio, nag-antabay na digdi sa programang digdi sa Asintado.
0: Sa inyan, Roy.
4: Diyan sa Kamuning, Kalabanga, mga kuyan, sabi kayan, kataraid ni Kagawad John Triple Buelya.
0: Garoon ang re-recruit man si Kagawad yun, ano?
4: Sige, kuyan. Sige, dakul.
0: Salamat, Kagawad yun. Mga morning.
4: Parantabay. Saka gusto daninda pag-araw ko ng amay, nagkakapi-kapi. Nakaantabay sa...
0: Amay magmarata, no?
4: Asintado sa radyo. Alam mo, mga kuyan kaya, mga medyo may edad-edad na pag... napagmata kang alanganin. Talagang hindi ka na mapapaturog.
0: Ano man daw yan, Roy? Ano?
4: Ang saro dyan, iisipon.
0: Anong iisipon?
4: Ano ang panira? Ano ang pumawaan?
0: Pag ikang father, mantinir, sustinir, disponer.
4: Yun na yan kaya, ano? Kaipuhan talagang mag-dubli kayod. Ngunyan, urog na itong may mga college na, may mga eskwela.
0: Ay, nako, magastos.
4: Talagang sabi na nga ni kayan, sa kuyan sana, sa pang pamasahi, ano, kung mamasahi ang mga aki talagang mga nganaan. Bueno, tigdi sa merkado publiko, kan sulilin na ka, nakainin kitang kuyan eh, nakainin kitang pusit, 200 ansalong kilo.
0: Oh, ano? Barato.
4: Mm-mm.
0: Saan ito barato?
4: 200 mga nakalaag na presyo niya. Sa kaining kuyan, Lourdes tea, 160 ansalong kilo. Ang sibubog, 180 ansalong kilo. Itong, ano nga ba gani? Itong sirang pula baga na masiram un-unun. Mm. 160 man ang sarong kilo.
0: Kuwaw gayod.
4: Bako, matang kuwaw.
0: Hindi kuwaw lang, kuwaw.
4: Iba man ang kuyan, iba man ang paka sira niya. Itong pig-uun-un, pig-lalagan iba. Ano. Sa kuyan palan, may nag ano ni, may nag hinghing di sa kuya. Muli at siya ako yan.
0: Ano yan? Hinghing mo man sa ko?
4: Daiman, may kuya na asinda, may gadaan, inulubong sa Mercury. Sabi ko at siya na yan.
0: Promiso pala na.
4: Magkikuyan man da, ano nga ba ni, pabor, sa gano public service ano bueno digdi sa kuyan sa mga presyo kan sa karning urig an kuyan an urig sa pampluna pabarabaan ning presyo baga ano may ano na sala may 220 pero pigihiling ko gapitong ining 220 an sarong kilo ang kuyan niya, ang karni niya drakula. Sabi ko, galo anayon, ano? Anayon o kaya bakal. Yan ang kuyan. Kaya barato. Pero ang pinaka mayor na presyo, itong saradit baga, itong mga kuyan lang, mga 60, 70 ang sarong kilo, ay sarong urig. Nagpapresyo siya nin 260. Iyan ang pinaka mayor na presyo niya digdi sa may portion kan Pamplona digdi sa merkado publiko kan Surinaga iyo mangraray ang presyo na an laman itong pigi tapos itong pinakalaman niya 340 ang sarong kilo.
0: Okay.
4: Kaya kuya ano nin sanggatos pesos na gayo ang minus niya. Kaya ni ba yag dadayo diyan sa may portion kan Pamplona Camarinesur. Digdi sa ang mga sira dagsa ko niyan, gulpi ko niyan ang Lord Disting Dracula ay kakumpara kan mga nakaaging aldaw saka ining pambansang isda turay masiram nita.
0: Tumod ka naman na pambansang isda ang turay ano.
4: Ito Barakalon. Alam mo, barato.
0: Barato eh.
4: 50 an kilo.
0: Wow. Labas yan, labas.
4: Iyo, labas. Pero itong mga kuya na, pigyo to taon na sanang 40 an sarong kilo. Pero kadakalan na yung nababakal na ta, medyo kuya na, nin baka magpag kinakal, magatol-gatol na. Kaya ang pigbabarakal itong bagong abot na turay ta risa mo man ang bago ta bilog pa ikukumpara mo duman sa pig pirang bisis na pig uom sa yelo hinawas kuya na palakit na ang kuya ano ang tulak mapula na ang mata igwa ng sore eyes. So iyan ang mga presyo kan mga sira digdi sa merkado publiko haros ay ang bangos 200 mangiraray ang sarong kilo. Iyan sa tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
3: Asintado live report.
0: Alamat Roy Ranoco, good morning sa mga amay ta mga parantabay. Naugma kita pagyaon gamo ano. Kadakol tulis kita mga paraan. Tabay ngunyan live sa Facebook, saka sa YouTube. Sandali ha, tamay dahi kita nababasa. Tarot-tarog kayo ni. Daidig di sa... Ano ini? Sandali ha. Okay. Good morning ki Nani Abila. Baray na aga sa Indugabo sa Dikal Langon, Karaya Naga City. Nakantabay man si Arlene Velasco. Si Naida Rivero Salsar sa inyo sa Ma'am Sen. Good morning sa San Agustin Pili. Si Ning Dilos sa Ning Di Dios Villarino, Marina Aga sa Gabo, shout out from Kuwait. Nasa Kuwait pa lang si Ning. Kumusta ka diyan Ning sa Kuwait? Ning Di Dios Villarino, nakaantabay siyang unyan. And si Riman si Arlene Leona Perez, good morning. Si Bete Lumerio, si Alan Rioteras watching live from San Agustin Pili, si Ani Hapin. And si Mark Bustamante de Los Santos, good morning. Belated Happy Father's Day, sir. Sa kapwa ko, ama. Laban lang para sa pamilya at para sa pangarap kan mga ayan. Okay. Salamat ha. Thank you. Mm-hmm. CCN data na bate di tabahan ba. Bro na Pilis Minyo, good morning. Happy birthday ex Vice Mayor Lionel Menes. Sabi ni Bruno Pilis Minyo. And sharing man si Ruben Lieda Binaid. Good morning, pabati sa agum ko na si Janice. Turog pa. Ganyan at good morning po si mga aki ko na tururog pa man. Magluto-luto ka ng pamahuan. Ika ang tigasin, Ruben. Ika ang tigasin, teka ang matana. Di, ika ang tigasin, tigasaing, tigaluto, tigalabat, tigalinis, tigasin ka. Di ba? Ay, nako.
5: No.
0: Ang mga amay magmata. Kontorog pa agom. Sige na, paita na. Si Alex Bustamante dyan, Permi ng Kantabi sa Poblasyon Bula. Si Bruno Pilis Minyo. Happy birthday. Ay, salamat. Thank you. Kay Janice Iliko Lagumin from Kuwait. Good morning dyan, Janice. Ingat-ingat mga OFW ta ha. Uy, may naisalbar pala na 24 Pilipino si Presidente Marcos duman sa Russia, no? Naipuli na sa Pilipinas. At yan may istorya kaya. Si Mart Saludes, good morning. Ari Mulietes Daroy, sabi ni Mart. Itong pulang sira. Bako itong kuaw, Rimulietes. Sa iba nga po diyan, Asara Muliete. Maray na aga kay Chris Canyaria Palguera. Good morning sa imong beauty, amiga. Amay man bugata si Chris, ha? Good morning. Sa budget office kang City Hall. Maray na aga sa kapos niya itong mga amay na parantabay. Uy, nakamata naman ang beautiful man kang Iriga. Si Raquel Caceres na pirming in love. Ha? Pirming in love si Raquel Caceres kang DCKI Iriga. Diyan sa Kabuning, Calabanga, good morning. Pirming nakatabay si Kagawa June Triple Bukayo Buelya. Gulpi na talaga kami nakaantabay digi sa Barangay Kabuning. Eh, kawasa, ikang recruiter.
5: No.
0: Salamat Kagawa diyon sa mga nakaantabay diyan sa Calabanga, lalo na sa Kabuning, Marinaga. Pero bako yan illegal recruiter si John, ha? Salamat yun. Si Josephine Barbara Andes, good morning. Kirimi Mas, si Jonathan Valenzuela, NG Garay Aguario, say salamat. Kadakol tulos. Ano? Si Ma'am Merly De Silio El Cartibidad, si Boy Amay Piminakantabay sa Asintado. Happy birthday. Happy birthday, happy Father's Day. Si Boy, baktot na naman ang radyo sa kusina. Marinaga sa imo, Boy. Kay Janice, Eliko Lagumen. Sabi ni Raquel Caceres, Sir Ed, pabati man, happy birthday si Attorney Pichi Alfilor Moraleda. Uy, happy birthday, Attorney Pichi Alfilor Moraleda, dyan sa Iriga. Ay, garo, nasa na agad na si, ano, si Attorney Pichi, ano. Anyway, happy birthday and more birthdays to come. Si Amigong Sanay Malati, kan Bicol Mail sa Kakang San Jose. Pero nakaantabay man ngunyan, ang King of Tigsik. Ha? King of Tigsik si Sanay Malati. May mga gaya mga tigsikin ni Amigong Sani Malati dyan sa partido sa San Jose. Good morning mga kay Roger Tau Pabines, sa kantabay man ngunyan dyan sa Libmanan. Get well soon Roger, kayang kaya mo yan. Alas 4.26 din pagamorning, nasa linya man si Larry Javier Bicolano.
3: Asintado live report.
0: Good morning
6: Ed, Marina Aga. Pigoyo na nasa na bilog na sanggunang bayan. Anong momento ni Alcalde Philip Dumalasa si Mr. Adolfo V. Encila Jr. bilang municipal administrator kang Calabanga sa ilarong kansayang termino. Ang pag-uyong kansayang kansanggunang bayan, inibusuran sa laog ka na ikabayitres na regular na sesyon na nakaaging Huwebes na presente man ang gabos na members kan lokal na konseho. Ang anunsyo sa pagnumbra si Mr. John Encila sa sinambit na pwesto, ginibo sa laog kan sa flag raising ceremony kan nakaaging Lunes, kanang alkalde sa pagtubod na ang saya. Na ang sayang mga kaibanan, dati man na, dati niyang kaibanan sa ngunang bayan, daw ang naging kalaban niya sa politika na akaaging eleksyon. Dakulang bagay ini na mga kairas sa sayang administrasyon sa paragos sa paghingua kang banuan ng Talabang na Kamarinsul sa urupang pagpakalubo sa lado ng ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, turismo at iba pa. Sa ibang lalo, sinabi mo ni Vice Mayor Victor Revilla, dadaim na pasalaan sa indang alkalde sa walang pili ki Mr. Jun Insela uli sa apwera kanpaging mahigos asina sarong environmental planner halin na yamang ining kaibanan sa sanggunang bayan na naasin managing municipal information officer kang panahon ni alkaldesa Evelyn Liu. Sa pagampang kan bagong municipal administrator sa sanggunang bayan, sayang dradara ang mga dokumentos aron kan oath of office, certificate of assumption, personal data sheet, asiman ang confirmation gikan sa Civil Service Commission. Yan ay din sa kuya inisyal na informasyon sa asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
0: Salamat, Larry Javier.
3: Asintado Live Report.
0: Para dyan mga tugang and headlines, kasi ito yung mga darkulang barata lokal, mga darkulang barata nasyonal, barata internasyonal, ang hapot. Madagos daw ang pagbaba kang presyo kang krudo, gasolina at kerosene sa agang Martes. Ha? May big time rollback na naka-schedule, pero ang problema at ang tranquilo na si Iran sa Amerika na nag-urulay na mapirmahan na nakan peace deal, urulay pangkatinunungan. Ang problema, nagkaigo na naman mga violations, kaya sinarado na naman dagang Iran Strait of Hormuz. Ano na ni? Babulilyaso kaya ang rollback sa aga? 10 pesos haro sa diesel kada litro. At ang naka-schedule na ako magpagasolina sa aga. Anyway, antabayan po ang details kaya na siniba pa mga headlines kang darkulang barata nasyonal. Ngunya na pagka-morning, orat yan sa muyang pagbabalik.
3: Radyo Guapito.
7: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
8: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
9: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Baldear ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Baldear ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Baldear ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
10: No approved therapy claims.
11: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
12: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
11: Ha? Saan man?
12: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunan tan pa si Junior.
11: Saan ba yan, Gum?
12: Sa papatantan, apartil, Gum.
11: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
12: Iyo, Gum. Sa papatantan.
13: Papatantan, apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
14: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
15: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
16: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
17: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
18: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
19: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
20: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
19: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
18: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
19: Huh? Yuda, nene?
20: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kang criminal justice.
10: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukuha Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pagkukuha Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
19: Di madumana ako.
20: Masain ka na, Nonoy.
19: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
21: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Tamang oras mo niyan, alas 4.38 na.
21: Asintado, buena mano.
0: Good morning sa mga amay at mga parantabay dyan sa Libmana. Nakantabay man si Jonathan Valencia. Good morning, Jonathan. Baray na aga sa imo sa Kinistor Bosito, si Angie Oliva. Good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Santi Senior Talagtag, watching from San Miguel, Calabanga. Ibato Canilla, good morning, watching from Surigao del Norte. Diyan sa Mindanao, good morning, Ma'am Nilia Batukan. Maray na aga. O, ipaabutan ko ba, balingaw ako, no? Congratulations sa kuyang apo, na naging magna cum laude sa University of Nueva Cáceres, kansarong aldaw sa graduation. Paki-flash daw, 30. Bad balingawan ko pa, ha? Proud kitahanan sa tuyang makuapo, ha? Si Diane Gail Bandol, yung naging magna cum laude sa sendang klase. Pinag-surprise kami kay ni. Day man nagsabi na siya magna cum laude. Kundi pag-apod duman sa stage, na-shock kami ta. Siya pala magna cum laude, kaya pala nakatukaw duman sa atubangan kang stage. Dahil lamang nagparagirong-girong, tutok talaga sa pag-adal, talagang sakripisyong tudo, nakamitan sa iyang gustong pangarap na maging pinaka-top magna cum laude kan class 2026 sa sendang department diyan sa University of Nueva Cáceres. Kaya, congratulations, garay. Kidayan Gail Bandol. Kadakol ng mga nag-comment. Salamat sa mga nag-like doon sa post kang asintado sa radyo. Congratulations sa iba pa mga graduates. Congratulations sa mga naghinguha. To God be the highest glory. Yan. Yan ang pinaka-importante. Ha? Antok do ko saya per me. Wisdom comes from God. Bako lang mag-rely kan sa imong sadiring kakayahan, kundi dapat permi kang may guidance, may hagad ng wisdom sa Diyos. Okay, salamat. Mga nag-like sa samuyang post sa Asintado sa Radyo. Congratulations, garay, kay Diane Gail Bandol sa pagiging magna cum laude sa klase. Pinag-surprise kami. Thank you. Alas 4.40 ng pagka-morning sa headlines. Ito yung mga barata ngunyan aldaw. Trial da. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte magiging pulutan sa kanto. Sabi nila Union First District Congressman Paulo Ortega. At yan, ngunyan na Lunes, igwagari ng pre-trial conference na mangyari ang House Prosecutors sharing man ang defense panel ni Vice President Sara Duterte. This is size na abogado, ha? Kaya lang, ang narisata, imbis na simbagon itong mga akusasyon sa articles of impeachment, ha? Mahayo man sinisimbag ang mga abogado ni Vice President Sara. Ha? Mahayong simbag lamang ni Saro duman sa mga akusasyon. Bakit kaya? Ha? O talagang masakit simbagon kung ang ebidensya malinaw na malinaw. Magbato ang mga ebidensya sa Commission on Audit, ano, sa COA, sa pagbalgastar daa kang confidential fund, the million-million. Masakit idefensa kung sa inhali ang 6.7 billion pesos na mga transaksyon sa Bangko kan Vice President kasakan sa iyang agom na si Attorney Manz Carpio. Sa inhali, ang bilyon-bilyon na yan, na samantalang ang sweldo sa naman kang Vice President, ₱400,000 a month. Pero may bilyon-bilyon ka. Anhapot. Totoo kaya ang sabi ni dating Senador Trillanes na nakaka-receive nin 48 million per me, na anong apod kayan? Dividendo sa mga drug lord. Ali kisami, oy, ang Vice Presidente, kaibanan si Digong Duterte, kaibanan si Hanelit Abansenia, agom ni Digong, pati gabos na mga aki ni Digong, may intelihensya, may lagay. Hali sa mga drug lord. Totoo daw ni. Maraman yan sa impeachment trial pag binukasan ang mga bank account, kan Vice Presidente. Iba pang headlines kay mga barata, ngunyan alda, uy, sanaga, balik-balik na po digdi si Secretary Vince Dizon kang DPWH. Kadakol ng mga project digdi sanaga, and pupunduhan kang gobyerno nasyonal. Yao na dyan ang pagpakaray kay ang MT Villanueva Highway diyan sa may parte kan magsaysay. Diretso yan, Pransya, papagayon na namaray. Dagos-dagos mandaan pundo para sa uplan kong trabaha kang naga. As in, pagtatapos kayo ng diversion road, digdi sa Mabulo, nakaling day na magka-traffic sa naga. May narilisa ka mo sa naga. Balik-balik na Secretary Dizon, ano? Tapos nagdigdi pa si Presidente Marcos. At yan, bad ba pa sa dahan da yan? Good morning! Kay Cheryl Barbon, nakantabay naman ko niyan, si Remy Mas. But yan sa mga taga-sityo matan, lalo na sa pamilya Garcia. Sa inyo ang sityo matan na yan, Remy. Good morning, Remy! And kay si Romulo Marto Rosales, Happy Father's Day! Kay Becky Dulong, good morning, Ma'am Becky. Kay John Triple Boke Abuelia, salamat. Kagawad, kay Marco Rakitico, good morning from Buhi. Maray na ramrag sa mga taga Rinconada. Ano ba itong ligaw na ako? Pagbate dyan sa Buhi. Morning, Shirley Barrios Eduardo, Happy Father's Day. And kay Maxima Oliver, salamat. Iba pang headlines niyo, mga baratangon niya naldaw, sarong Pinay nurse, ginasuhan in 52 billion pesos. Grabe, ano? Healthcare fraud sa Amerika. Iba pang headlines niyo, mga baratangon niya naldaw, presyo kan krudo, as in gasolina, pati kerosene, by dakulang rollback da sa aga. Kaya lang, tibaad, maon siya mi. Ta, no. Ang tabayan na tiyan, ang detalyes kayan. Pari na agaman kay Maxima Oliver, good morning. Kay Fesal Sedo, amay man nakantabay sa tuyang unyan. Si Ma'am Micaela Miraflor, ang sa tuyang perming partner, partner sa programa. Saka si Ma'am Flor Desina, maray na aga po sa mga amay tang partner sa pagka-morning.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Alas 4.46 ng pagka-morning sa Lugos ng programang Asintado, Buena Mano.
21: Asintado, Buena Mano.
0: Ang programang amay nagatod sa endokan mga nanginginot na barata kang aldaw. Oy, mata naman si Ino Rodriguez, Marina Aga. Good morning, naka-comment naman siya ngunyan. No work, no pay. Sabi ni Senador Erwin Tulpo, itutulod niya sa Senado. Abay, panukalang batas yan na daipaswildohon ang mga langkaw na opisyal kung ini-absent na mayo lamang nin dahilan. Kabali na digdi ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, ibang mga elehidong opisyal, cabinet secretaries, as in department head. O, si Bato Baga, si Ginsweldo, makapaling trabaho, si Gindulag-dulag, sige siya ng paihaw-ihaw, pa-swimming-swimming, tago-tago sa bukid. Si Ginsweldo, aram nindo kung pira ang Ginsweldo, take Bato, 340 1,000 pesos a month na mayong pakinabang. Plus, ang sa iyang mga staff, kada akol siyang staff haralang kao ng sweldo pati, more or less, mga 1 million pesos a month ang ginagastos ta kay Senador Bato de la Rosa sa kasasayang mga staff na mayo nin pakinabang. Ay, nako talaga, bulan-bulan yan ha. Ano talaga yung gibuan action ka mga senador? May complaint na baga sa ethics committee? Ha? Sige, pasweldo kayo ng inutil na senador na maning pakinabang. Nag-attender kang session kang senado, tamabuto sa nang ibuta, bugtak sa poder si Cayetano. Kan maaraman na may warrant of arrest ang ICC, kuminupsit, dominulag. Ha? Tatakot darahon siya makulong duman sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ta siguradong mabubulok siya duman sa abroad para pagbayadan ang mga krimen na nangyari kayto sa War on Drugs kampanahong ni Digong. Alas 4:48 ng pagka-morning, nasa linya man si Melvin Machado.
21: Asintado. Live report.
0: Good morning.
4: Good morning daw Ed, maray na pag-aagas sa gabos niya ito mga parantabay. Di kita minuto na lang kaya ang tatada, kaya medyo paspasan ko na lang ini. Sakit kaya pag madali na.
0: Yeah. Finish line.
4: Pag finish line. Para naman sa mga naghahanap ng baratong bagas sa kantidad na 40, as in 45 peso, sa aga na, gigibon ang Kadiwa Giraray. Matapos ang harahalawig na pagpapahingalo kang Kadiwa, bigbi sa National Irrigation Administration. Ang gigibon kani sa o gigibon ini diyan sa Nia Compound sa Panganiban Drive bigbi sa siyudad kang Naga sa aga June 23 alas 7:30 nin pagkaaga. Para sa mga vulnerable sectors, arong ang PWD, senior citizens, solo parents, at iman mga IT, 40 pesos ang kada kilo kang

0: gabos sa mga fan inputs siya on tinaukang niya ang observation ninda kung natatawang kang gobyerno ning bastante na abuno ang mga parauma, talagang na kukua itong desired na ani ng kada istarya. Bako itong halbawa, may mga pinapanaw ang gobyerno na duduwang sako ngayong abuno, pero ngayon ang required ngayon lima, kaya nagkakaigwan ng problema. Dahil nakukuha itong decide na ani kang sa tuyo mga parauma. Sabi Ed, ang sakong dagdag na impormasyon, dapit man sa kaliwa sa NIA, sa AGA, yan sa National Irrigation Administration. Alvin Machado, Asintado News.
1: Asintado Live Report.
2: Salamat, Melvin Machado, kung kamo naghahanap ng mga baratong bagas, baratong mga gulayon. Diyan sa niya, magkakaigwa naman yung pagpapabakal kaya niya sa opisina niya sa panganiban driver. No? Alas 4.52 yung pagka-morning, Marina Aga kay Gloria Miliete Aboyo. Good morning, nakaantabay siya sa Facebook Live, saka sa radyo, sabay. Good morning, Ma'am Glo. Kay ex-kapitan, good morning. Kumusta dyan sa Manggayawan, Kanaman, sa San Nicolas, Irigasiton? Marinaga, sabi ni ex-kapitan. Anong pangaral niya ni ex-kapitan? Si Cecil Larga Vlog, good morning. Nakantabay man ko niyan. Marinaga sa Sendo. Alas 4.52 na po ni pagka-morning. Marinaga.
3: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na!
2: O yan, tabayan doon dyan ang emotional na reaksyon kanse sarong ina sa kasarong ama. Pagkatapos ang sendang conjoined twins, kambal na dukutan ang tulak sa kandaghan, successful na naoperahan duman sa Saudi Arabia kan mga doktor. Mga Pilipino po, iniha Pilipino. Libre pati, libre. Ini da ang promesa kan mga doktor duman sa Saudi. Labing 70 ng mga conjoined twins ang sa indang naoperahan na i-separate successfully kan mga doktor duman sa Saudi. Igwanin mga kambal na conjoined twins dahil talaga pwede mahiwalay na may magagadan. Aro ka mga pinag-feature takan mainot ano, itong conjoined twins, kambal, saro ang hawak, dua ang bitis, dua ang puso, dua ang atay, dua ang bituka, dua ang payo, dua ang kamot, dua ang payo ninda, pero saro lang hawak, pero kumusta kang inagum si saro? Upa nuna. Inagom si Saro. Oy, Saro, paano na to? Ayun na, aram na yan. Alam na dis, ika nga. Kabali ka naman dyan. Kaya lang si Saro, maagumanda siya. Paano na to? May follow-up kita kaya na. May follow-up kita kaya. Alas 4.54 yung pagka-morning. Marina aga sa mga amay ta, mga panantabay. Uy, may bagyo kita ha. May bagyo. Malawag na sa Philippine Area of Responsibility. Aramon po ninda dyan ang update kan bagyong yan. Kaya tutok lang. Tan sabi kang pag-asa, dahil sa kadagatan pa iningon yan, kundi magdadaraday nining pag-uuran digdi sa Bicol region, dawa na nga ni sabihon pang day ini mga landfall. Bada na yung mga pag-uuran sa Bicol ining nagdadangadang na bagyo. 4:55 in the morning.
3: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na.
2: Marinaga sa mga amay nakaantabay ngunyan. God bless sa mga amay ta mga suki, mga parantabay sa amay na pag-aaga sa Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano.
2: Pasadahan ta lang po ining kalbaryo na inaaging unyan kan mga parauma.

0: madyan sa pili. Tano tanong sabi tang kalbaryo, subasubahon mong igwa kang umahan, igwa kang paruyan, igwa kang tanuman ng gulayon, tapos i-expropriate kang gobyerno probinsyal sa paagi ni Governor Elry Villaforte, babakalon ang daga mo sa kantidad dyan ng 22 pesos kada square meter, day pa na babayadan, tinarambunan ang sa indong mga umahan, day na kamo nakaumanin labi ng sarong taon, gurutom si pamilya at ang panahon ng pag-iiskwela, may makuha na nahanap buhay, taang daga, gigibuhon sa nang golf course, pambihira. Ano na ning nangyari sa to sa probinsya ng Camarines Sur? Alin ba mahalaga ang pag-uma na nakakatabang ang mga parauma para igwa kitang bagas, igwa kitang mga gulayon, igwa kitang mga pagkakan, o ang pagpara palayog kang bula kang golf course dyan na mga mayayaman sa naman ang pwedeng magkawat dyan? Ha? Dito daw maintindihan sa totoo lang kung ano ang direksyon kang utak kan sa tuyang gobernador. May siyang kumpletong paliwanag kani basta mabugtak niya kita diyan inapod Karamarinis or Uptown, igwa ngayon magagayon ngayon mga kung ano-anong building, igwa ngayon ng firing range, diyan magparapaputok ng badil, ang mga shooters, magkakaigwaning mahiwason ngayang golf course. Pero ito, 54 hektaryas na dating inuuma, pig-expropriate kang probinsya, dahil pangan na babayada ni Singkong Duling, pig-tarambuna na, pig-boroldoser na sindang umahan. Dahil pangan na babayada ni. Ari na mahalaga, ang pagbugtak nin kawatan na golf course, kawatan kan mga mayaman, bisita kang gobernador, magparapapurpukpuk diyan kang bula kang golf, o ang pag-uma na makakatabang sa tuya. Dahil maintindihan ko anong klase talagang direksyon kang utak kang sa tuyang gobernador, sa totoo lang. Pig-expropriate, ang daga dapat for public use. Ang golf course po, bako uwi ang public use, gagamiton lang yan kan mga mayaman, nagkakarawat dyan, mahiwaso na daga ang kaipuhan kayan, dakulo na tubig ang kaipuhan dyan, sa golf course na yan. Anong pakinabang kan mga taga-probinsya, kan mga taxpayers, mayo man, puro sana, garbaga pasiram-siram na sanang ginigibukan sa tuyang gobernador. Gob, ano na ni? Hindi ka lamang na konsensya tabi, gob, na ang mga parauma na aapi, na ang mga parauma na dapat nag-uuma, nagtatanong ni paroy para sa inang ikabubuhay kan sa inang pamilya, nawaran ng umahan dahil pig-expropriate mo sa probinsya, dahil pa nababayadan ni Singkong Duling, pig-paparalayas na nindo dyan. Yan ang mga CSU dyan. Pig-kukurodal na, pig-buburuldoser na, pig-tatarhuban ang mga umahan. Ano na ni? Sa tao pa ba ni? Araw kayo kang sinabi ko, kung araw kayo ng daralagan, imbis baga ang ama, nag-Father's Day ha, nag-Father's Day, ang sa tuyang gobernador, dapat iyo ang father kang probinsya. Happy Father's Day sa imo, Gob El Rey. Ang father, dapat, ang mga aki niya, mga constituent sa Camarines Sur, kung anong kapakanan, pagbakulgan, suportaran, tabangan, bakong apihon. Kaya dahil tao maintindihan ko ang daralagan ta sa probinsya ng Camarines Sur. May waso na daga, gigibuhon mong golf course, magkakawat yan mga mayaman, ang mga parauma na gihibi, bain na ning gastuson sa pagpaiskwela sa mga aki, bain na ning pagkakan, malay, tarahuban na si mga umahan, pig-bulldozer na. Dahil lamang ba ning pagkahirak ang satuyang gobernador bilang father of the province? Makalaman ba ang pagkahirak o makalaman din ng puso? Makalaman ning atay balon-balunan para sa mga parauma na ning mahirak, di ba? Ay, nako talaga, oo. Sana naman, sana magbakli ng satuyang gobernador. Kadakol na mga parauma nagrireklamo sa Siruma, pirang parauma to, kadakol-dakol, 1,000 hectares na patituluhanda. At ang may mga titulo man ng mga parauma, may mga kloa man. Pati dagat, pigpatitulo ka na, pambihira o. Ano, madarata daw ang mga kadagaan na yan. Pagdagadan kita, ang lalubungan ka sa tuya, ka sa tuyang bangkay, ka sa tuyang hawak, kapidaso sa naman ng paglulubungan, ano, mga ikta-iktar yan na yan na daga. Hindi man madadara yan. Marasa pa niya ako, igualing araw kaya ng klaseng opisyal na dapat iukuta ang magtabang sa mga nangangaipo, sa mga less fortunate farmers, fishermen. Ay, nako talaga, nakakamundo. Nakakawara pating gana. Kaya, ay, inda. Mga taga-Kamarisur, marata na kamo. Lalo na sa mga taga-Rinconada. alas 5 na, mapaaram na kita. Marasunod ang pagbabareta. Good morning kay Edita Peroa. Kiraki Muli, Marina aga dyan sa Saudi. Libre opera sa Saudi, sa Pilipinas. Libre turi sa naman. Pambira ka. Oh, na-opera itong kambala, no? Joint conjoint twins. Oh, libre sa Saudi. Sa Pilipinas, da, ang libreng opera. Libreng turi. Okay, Kaman Rakia. Good morning. Kay Joseph Enriquez, good morning. Listening through radio kami digdi sa Bilibili Store. Marata na kamo. Shout out sa mga taga-bagong Lipunan, Santa Cruz, Barayna Aga. Sa pangalan sa pag-iriba sa control, si Terde Verdejo. Kaya ba na mga amay naglaog, mga OGT kang CSP Sinabua. Ini po sa inyong amigo si Ed Bandol, amay na kayabanan sa pagkaaga. Salamat po and God bless sa mga amay tang mga parantabay.
1: Radyo Guwab.

0: Mall, ang Everyday Shopping Mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Marhay Navareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
5: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
6: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
7: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
6: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
5: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
6: Huh? Yuda, nene?
7: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
8: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
6: Di madumana ako.
7: Masain ka na, Nonoy.
6: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
9: Kapag

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras ko niyan, alas 5:10 din paggaga.
6: Alas 5 na!
7: Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko.
6: Alas 5 na!
7: Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guam.

0: Marinaga mga tugang aldaw na Lunes ngunyan, pitsan 22 na kan bulan na Hunyo 2026. Sa garay kami po, Ansen Dong, mga amay ng parbarita.
1: Hindi po si Aresar.
0: Ang po si Ed Bandol. Kaya baan sa mga pag-iribang reporters, mga tonsendo kan mga presko, sendarakulang barata kang aldaw. Asintado, headline. Edo sa headlines yung mga barata sa lado lokal. Banga proyekto hali sa DPWH. Asin iba panghinsyas kang gobyerno sumong ipinagbubu-bu digdi sa laog kang syudad ni Naga. Asintado,
1: asintado, headline. Yan tras tanto sa iba pang headlines kang mga barata sa lado lokal. Congressional inquiry in aid of legislation gustong itulod ni Congressman Nelson Ligacion sa ginibong expropriation sa sobra sa 200 hektarya asin ma hektaryang daga asin. Na-discoverin planong pagpapatugdok ng golf course kan Kapitolyo Probinsya sa 54 hektarya ang daga kan mga parauma sa Pili, Camarines del Sur.
0: Asintado, asintado. Iba pang headlines sa mga barata kang aldaw. Pagpapakaray kang Andaya Highway, pupuna na sa masunod na bulan, sigon kay Secretary Vince Dizon kang DPWH.
1: Mientras tanto, Camarines del Sur, pinakadakol na grade 1 to 12 na struggling readers, susog sa Executive Director kan Edcom 2.
0: Bong Rodriguez, kinasuhan na naman dahil pinag-uuntukan kan Kapitolyo Provincial.
1: Headlines kan mga barita sa Radyo Nasyonal, guarantee letter pwede liwat gamiton sa pagbakalin bulong sa sarong pribado asin gurangan ng butika sa nasyon poon June 22, sabi kan DSWD.
0: Biyantras tanto sa iba pang headlines kan mga barita sa Radyo Nasyonal. Duang dating retired justices kan Supreme Court, bagkabanggaan ang opinion, kumpira ba talaga ang dapat na magboto o numero kang boto kan mga senador para makonvict si Vice President Sara Duterte.
1: Asintado, asintado, headlines. Sa kinabalin karawat, matapos manalasa ka na kaaging si Mana Alex Yala natanggal sa Berlin Open.
0: Sa kamugtakan kang panahon, bagyo, laog na sa Philippine Area of Responsibility, madarin mga pag-uuran sa Bicol Region. Asintado, asintado, headlines. Yan ang headlines yung mga barata. Ngunyan, inutuntan details kang barata sa Lado Nasyonal. Itutulod ni Senador Erwin Tulpo ang sarong proponidong bill para da ipapasilduhon ang mga langkaw na opisyal kung ini-absent na mayo nin malinaw na dahilan. Sinabi kan Senador na kabali sa iyang panukalang batas ang presidente, ang vice-presidente, senador, congressman, iba pang mga ilihidong opisyal, cabinet secretary sa sin department head. Sigun kitul po nakakasupog man na ito mga taong ordinaryo na nasa gobyerno na mga empleyado, mayo nin sweldo kapag absent. Pero pag harlangkaw na opisyal, dawa, Domingo o bulan pa ini naging absent, igwadang na receiving sweldo. Kabalid yan sa pinapatamaan si Senador Bato de la Rosa na sigin sweldo ng 340,000 bulan-bulan na sweldo na mayo manin pakinabang. Kabali sa panukala ni Tulpo ang daipagtaonin mga allowances sa mga opisyal na absent without proper leave. Sigun sa iya, dakasanaya na asin mayong nagsisita maski na absent pero nagsisweldo. Dahilan sa harlangkaw na opisyal, sisaydaan magsisita digdi. Dapat na pantay-pantay ang ordinary empleyado asin man harlangkaw na opisyal. No work, no pay, ang gabos. Matatandaan na si Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-absent sa Senado pirang bulan na, anum na bulan na. alagad pa dagos ni pag-receive din sweldo na nagagastos ang gobyerno ning almost 1 million pesos sa sweldo ni Bato del Rosa asig kabale diyan ang saya mga staff sa Senado. Kaya man sinabi pa man niya kan aristohon si Senador Jinggo Estrada kan nagtalikod da bulan ini mismo ang nagsabi na day dapat pasweldohon ang senador na si Jinggo Estrada mientras ini na nakakulong duman sa Quezon City.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, ang 6.7 billion pesos na nag-iikot sa bank account asin ni Vice President Sara Duterte, asin kansayang agum na si Atty. Manasseh Carpio, iyo ang nagpagabat subot sa impeachment case laban sa BC ngunya na 20th Congress. Ini ang pahayag ni House Prosecutor asin man spokesman si limang kabataan party list Congressman Rene Co. Kaya kumpiyansa ang mga ini na lalong madudu-du ang BC Presidente urug na sa oras dahi ini magpaliwanag kung sain-sain na o kung sain-sain kay ni ibinugtak o nag-iikot na bank account kan mag-agum ang bilyon-bilyon pesos na pugol kan mga ini. Matatandaan sa primerong impeachment case ni Vice President Duterte kan 19th Congress dahil kabali ang unexplained wealth ni Duterte alagad nakalkal ini sa ikaduwang impeachment complaint kaya nakabali ini sa apat na article of impeachment na kinababalihan kan paghuma sa buhay kan presidente, panunuhol sa mga opisyales kan DepEd asin pagbalgastar sa saiyang confidential funds. Matatandaan kinumpirmar mismo kan AMLA o kan Anti-Money Laundering Council o Council sa House Committee on Justice kang kasagsagi kan impeachment proceedings na 4.4 billion pesos buot ang naglaog sa bank account kan mag-agumpoon 2006 hastang 2025 asin sa nasambit ng kantidad 1.5 billion pesos ang nakaluwas. Alagad sa ibong kan mga kan nakakalulang kantidad na ini, apat na taong ipigdeklaran ni Duterte sa saiyang SALN upoon 2019 na mayo na siyang kwarta sa bangko o cash na pugol-pugol. Huli digdi, lalo pang naggagabat subot ang impeachment case laban kay Duterte ngunya na 20th Congress.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, Philippine National Police sa Sipukot, nagpapadagos ang pag-monitor sa mga nagtransaksyon ng droga sa mga buro barangay. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Haros sunod-sunod ang pag-aristokan na Sipukot PNP sa mga nag-imbulto sa droga sa mga barangay kan Banuaan ni Sipukot Kamarinisur. Inisibot ang kamauutan ni Mayor Tom Bukago na puon ang mga nagtatransaksyon na kan illegal na droga sa Saindang Banuaan. Yan naging pahayag ni Police Major Antonio Per, pamayokan na Sipukot Municipal Police Station. Sigun na ki Police Major Per, nagpapalagos ang Saindang Monitor sa mga barangay asin na dakulaon na maray na tabang ang impormasyon na pinagpapaabot kan mga residentes asin mga barangay official tanganing madakop ang mga nagpapalagos pang naggagamit asin nagpapabakal kan illegal na droga sa Saindang nasasakupan na Banuaan.
4: Dito man totally mahali ang mga nag-involves or nag-engage sa illegal drugs. Pero at least mabawasan ta, makontrol ta, as para itong maapektuhan nila, hindi si Pukot lalo ng mga hobinan, mga estudyante, na isigi-sigi at least mag-iisip sila na hindi si Pukot, dahil sila pwedeng, dahil sila bilo na ibuhon ang sendang mga illegal activities.
3: Partigan payag ni Police Major Antonio Per ang pamayuh kan PNP sa Banuan kan Sipukot Kamarinisur para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deporte.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, sarong Pilipinang nurse duman sa Amerika ang nakatubangon yan sa kadakol ng mga kaso duman sa Amerika pagkatapos na akusahan na iusubot ang hutok o utak kan subot mahiwasan na healthcare fraud scheme na nakapambiktima ng mga Medicare and Tricare sa Amerika na haros $1 billion o kaya 61 billion pesos. Si Maricel Yoke, residente kan Las Vegas, pinag-isyuhan kan US District Court for Southern District sa Texas Houston Division kan warrant of arrest dahil sa kasong conspiracy to commit healthcare fraud, as in wire fraud, healthcare fraud conspiracy to pay and receive illegal kickbacks, as in money laundering. Siya ang inakusahan kan federal prosecutors na nagtatarget din mga gurang ng mga pasyente na may malalang kamatian sa paagi kan pagtatao sa inda nin Dayman kinakaipuhan na pagbubulong da sa mga lugad, as in sinisingil ang bayad na sinambit ang serbisyo halis sa healthcare programs kan gobyerno. Sigun sa mga prosecutors, Yoke ang nag-operar nin apat na wound care clinic sa Texas, Nevada, California, as in sa Hawaii, as in nagbabayad nin illegal kickback, tanganing makakuakan sinambitang mga referral kang pasyente. Pinipiki subot kang Pinay na nurse ang record kan mga pasyente na niningil nin daiman kinakaipuan na treatment, as in nakakarasibin ning milyon-milyon dolyar na kickback, tangani magkaigwanin na maluhong pagbubuhay. Sinasabi sa report na ang suspitsyado igwang mga mamahalo na auto, arong kan Ferrari, supercar na kahalaga ng $500,000 o kung sa Pilipinas, 28.5 million pesos. Mamahalo na alahas, kabalin man sarong Bulgari necklace na nagkakahalaga ng $865,000 o kaya 49 million pesos. Sarong-harong sa Hawaii na nagkakahalaga ng $1 million o 57 million pesos. Igwaning beach resort sa Santa Ana, Cagayan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 262 million. Na anas da ini babawion kan Amerika. Ini an kaso na pinagsangat sa iya kadakol-dakol, as in arrestaron naman ang sinambit ng Pilipina para pagbayadon sa krimen na sayang naginibo.
1: Yan, tras tanto sa iba pang mga nagbabaga mga baneta, sa lado nasyonal, itinutulod ni Senate President Sherwin Gatchalian ang sarong propuestong lay na may obhetong parikason ang pag-transfer kan nasyon na pasiring sa electric vehicle sa paagikan dugang ng mga insentibo bilang lakdang tanganing mainaan ang pagdidepende kan Pilipinas sa importasyon ni mga produktong petrolyo. Ipig-file ni Gatchalian ang Senate Bill number 2270 na may obhetong imyendaran ang Republic Act number 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act. Sa ilarumkan bill na ini, papalawigon poon 8 sagkod 12 anyos ang bisa kan mga fiscal asin man non-fiscal incentives, asin ipapataw ang 0% import duty sa mga electric vehicle, siring man sa mga may koneksyon na kagamitan asin man infrastruktura.
0: Alas 5.25 ng pagkaaga sa iba pang barata lokal, nakatagong armas duman sa Masbate. Dance discovery kan PNP asin man kan Philippine Army. Ang detalye sa Aliki Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
5: Sarong improvised explosive device, sarong firing wire na may 10 metro ang laba, disrebing kapsula para sa 7.62mm, 169 na bala para sa 5.56mm, duwang rifle grenades, tulong molotov cocktails, duwang power bank, tulong cellular phones sa may manlaindaan na brand as in man calculator. Pero sa naini, sa nagkaparang kagamitan na na-recover kang Second Provincial Mobile Force Company, POB Corpus Municipal Police Station sa Masbate, revitalized sa Barangay Timbugang, Provincial Intelligence Unit kang Masbate, Provincial Office, asin man kang 65th Infantry Battalion, dahil sa company kang 2nd Infantry Battalion, Philippine Army, asin Regional Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team, Masbate. Ang nasabit ang mga na-recover na armas panggera ang pinagtutubodan gagamiton sa mga illegal na aktibidad sa nasabit ang probinsya. Dakulang tabang man subot ang pakikisumaro kang komunidad sa pagkakadiskubre kang nasabit ng mga armasa. Nangunyan yan sa pag-iingat ka mga otoridad sa nasabit ng probinsya. Matapos man na magtuon ang mga relevanteng impormasyon, ang komunidad dapit sa nasabit ng mga itinagong armas, siligur mang kampiyan kibigol na panagustagos sa silang kampanya kontra sa mga rebelding grupo sa bilog na riyon. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nakauli na sa Pilipinas ang 24 mga Pilipino na dati nakakulong duman sa Russia. Sigon sa impormasyon, nag-arabutan na duman sa Ninoy Aquino International Airport ang mga Pilipinong ini ang kadaklan mga babae na sinasabi sa report na ini nakakulong duman sa Russia. Alagad, personal na ipinakaulay ni Presidente Bongbong Marcos kay Presidente Vladimir Putin kang Russia kan ang Presidente kang Pilipinas magbisita duman sa Russia kan sarong aldaw. Sinabi ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez na nagabot ang mga Pilipino sa kanasuod ba na Domingo asin ini pinag-aasikaso ng unyan kang gobyerno. Biyantras tanto ipinagpahayag man kan mga opisyal kang gobyerno na ini nangyari ninulita hinirit talaga ni Presidente Bongbong Marcos kay Presidente Vladimir Putin na pauli-una lang sa Pilipinas ang mga sinambita mga Pilipino na igwang kaso naman sa Russia. Uyang pahayag ni Secretary Maria Teresa Lazaro kan Department of Foreign Affairs.
6: Nandito kami ngayon sa airport at sinalubong namin together with DMW at saka OWA and the other officials, 24 na mga kasamahan natin na na-detain sa Russia ng 9 months. Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin in this is I think the first time na the next day nung ni-request ng pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
0: Mientras tanto, pinagpahayag ba ni Secretary Hans Leo Kakdak kan Department of Migrant Workers na talagang nagpapasalamat sila pagkatapos makapuli isenda ang mga pamilya ang mga Pilipinong haloy na pala nakakulong duman sa Russia sa day maaraman na kasong pinag-atubang kaini. O yung pahayag ni Secretary Leo Kakdak kan DMW.
7: Tayo ay nagsasagawa na ng mga implementasyon ng pagtulong sa kanila ang pagbalik. Kaya't saganang amin sa DMW OWA, si Admin PY Kauna na nagbigay na ng direktiba sa kanyang 2 deputies na nandito ngayon na i-accommodate sila sa hotel facility, sa hotel and transport, pauwi sa kanilang probinsya kasi yung iba sa kanila ay kinakailangan lumipad pauwi na Mindanao, Visayas o sa mga bahagi ng Luzon. So, libre yung plane ticket. And then, pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na pinantulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. And, but ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next...
0: Oratyan, babalikan ta ang iba pang mga darkulang barata sa lado nasyonal. Pre-trial conference manungod sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Gigibuhon na naman atyan. Bagyo, naglaog na sa Pilipinas lalo pa nagkukusog. Magdadaraning pag-uuran sa Kabikulan, sabi kang pag-asa. Ang detalyes oratyan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. now, Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
8: Tara na!
9: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
10: Oras ngunyan, alas 5.37 na. Sa iba pang barata sa lado national, pinimuti ka ni Congressman Terry Ridon kan Bicol Saro at mga nagluwas sa social media na subot kinain ng buhay si House Lead Prosecutor Batangas Congressman Jerby Listro kan abogado ni Sara Duterte na pinagbistong si Sheila Sison. Ini sa ginibong pre-trial kan nagtalikod o pre-trial conference kan nagtalikod na simana. Sigun kay Congressman Terry doon kaputikan ang mga baratang ini. Totoo man agad na nagkaigon in diskusyon entry kan pre-trial conference inulita subot ginigibo kan defense panel ni Vice President Sara Duterte na gibuhon na ang mga delaying tactics tanganing baulang o baatraso ang trial proper kontra kay Vice President Sara Duterte. Bagiramduman na iniigwan na nagluwas ng mga intriga na subot na daog sa diskusyon si Batangas Congressman Jerby Listro. Alaga din ni maidang katotohanan. Normal daan ay gawin talagang nangyaring deribatihan. Alagad, pinag-question sa naman kan mga House Prosecutors ang mga abogado ni Sara Duterte kung taano taday pigsisimbag ang mga akusasyon base sa articles of impeachment manungod sa grabe 6.7 billion na kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte kung sa ininihali as in ang mga pagmalgastar subuot kan confidential fund. Sinabi pa man ni Congressman Terry Ridon, nakaputikan ang mga post na ini, nagibo na naman daakan mga DDS. Uy, ang pahayag ni Congressman Terry Ridon.
11: Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari? Yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap ho yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no?
10: Bientras tanto, pinagpahayag ba ni Congressman Chel Jokno na dapat umatindir sa pre-trial conference si Vice President Sara Duterte as in dahil lang magparaasa sa mga palusot kan sa iyang mga abogado. Sa iba pang barata sa lado lokal, Seville Bus Wedding, ginibukasod ma, katakod ka Naga City 78 Charter Anniversary. Ang detalye sa liki, Owing Solina.
12: Asintado, live report.
13: Singkong kabos na mga padis ang ipinagkasangkan sudba ang daon na Domingo sa Plaza Rizal sa ginibong 78 Charter Anniversary Seville Bus Wedding. Nabilagpandirinuhan kang lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga sa Paagical City Civil Registry Office. Katakot ini kang ika-30 nga taong pang civil registration manta. Sa informasyon na hali, kini si Maria Mia Ordonez, OIC Head kang City Civil Registry Office, total 95 padis na haloy nang nagiribahan as in nagkapamilya na ng mga taga sa Dabignaga ang ipinagkasalan sa Mindong kang nasambit na programa ang as in ang solemnizing officer si Alcalde Lenny Robredo na ginimo sa Plaza Rizal Kansud Bang Haponda. Apera kang libreng civil service wedding may simpleng regalo man ay pinagtao ang gobyerno lokal sa mga ikinasaga as in ang nasambit na programa ginigibo taon-taon na arman matabangan ang mga magpadis o couples na magkaigwan ng oportunidad na maging bigala as in ma-formalize sa ibang commitment binang mag-agom sa paagi kang simple, alagad, memorable ng kasal. Para sa Asintado News, Joel Solina.
12: Asintado Live Report.
8: Mas mapapadali na ang napagkuanin na bulong o medical supplies kan mga benepisyaryo kan mga benepisyaryo kan assistance to individual in crisis situation o AX matapos liwat bukasan ang paggamit kan DSWD sa guarantee letter sa 262 na piling sanga kan mercury drug sa interong Pilipinas. Puon sa mga abot na Lunes o ngunya na aldaw, pwede nang gamiton kan mga kwalipikadong benepisyaryo ang sendang GL o guarantee letter sa mga participantes na kanasambit ng butika o kaya man mga branches kan sinambit ng butika bilang parte kan pagpapadagos sa partnership kan DSWD asin kan sinambit ng butika. Sabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Arin Dumlao, nakulang tabang daan pagbuwelta sa serbisyo nin Huli Tamas, mapaparani kaini ang mga kinakaipuang bulong asin ba pang medical supplies sa mga benepisyaryo kanaex. Idinagdag pa ni Dumlao, padagos nindang papakusugon ang koordinasyon sa senda mga establishmento o partner ng mga establishmento sa paagi kaini, bako lang mapaparikas ang pagkuanintabang kundi mapapagian manda ang sendang inaagihan na eksperyensa sa panahon din kan sendang kabatian o iba pang krisis. Antes ang liwat na pagbubukas kan partnership sa nasambit ng butika, nagkaigwaman ang DSWD din kaparehong kasunduan sa sarupang private drug store in ang generika. Takaning dagdagan ang mga lugar kung saan pwedeng gamiton ang AX beneficiaries.
10: Alas 5.54 rin paggaga sa iba pang barata sa Lado Nasional. Magkaiba ang panaw o opinion kanduang dating retired Supreme Court Justices Jacinda Justice Adolfo Ascuña asin dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Manunungod sa kung pira ba talaga na buto ang kaipuhan kan Senado para makonvict si Vice President Sara Duterte sa sarong impeachment trial. Ipinagpahayag ni dating Justice Adolfo Ascuña na 16 na boto talaga ang kaipuhan. Sigun sa iya, basado ini sa 1987 Constitution na dapat 2/3 kan kabilugan na 24 miyembro kan Senado, 16. Dahil naman subot nabawasan ang numero. Dawa na igwang senador na nakakulong arong kay senador Jinggoy Estrada na di man makaantindir sa hearing ta nakakulong nga ni alagad inidaa official mangyari na miyembro kang senado asin kabali man sa inapod niyang denominator sa pagkuha ning 2/3 kan bote o boto. Grabe pa man sa impormasyon auyaan sa iyang paliwanag kang isyong ini
14: can no longer vote, then it's possible to say that should not be counted in the reckoning of the 2/3. But the Constitution says members of the tribunal of the Senate.
15: Yeah.
14: And even if you're abroad, you're still a member of the Senate. Even if you cannot vote, let's say, because... you cannot vote electronically if you are abroad. Still a member. So while you cannot vote, you are still counted in the 2/3. So still 16.
10: Mientras tanto, pinagpahayag man ni dating Senior Associate Justice kan Supreme Court Antonio Carpio na dapat ibaba ang numero kan mga senador na mabuto kung makonviki Vice President Sara Duterte. Yan in ulit na inamang pwede talaga makaatindir sa trial ang nakakulong niya na Senador Jinggoy Estrada asin si Bato. Sige man ang dulag-dulag sigon kay Justice Carpio. Suspindido ang sarong senador na may kasong plunder kaya inidai pwede makapungsyon bilang senador asin pwede, pwede makabuto sa impeachment trial. Uyan sa iyang paliwanag.
15: Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. De, hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. And si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya.
8: Sa iba pang mga bareta, kinumpirmar ni Senate President Sherwin Gatchalian na kaipuhan pa ang urulayan kan majority black kung papatukawan ba talaga si Senador Chisi Escudero bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court. Sinabi ni Gatchalian na dawa na nga ni ang Senate President ang nagtitindog na presiding officer kung may impeachment trial sa pagkakataon na ini kaipuhan ngunang desisyon ini kan majority black. Matatandaan si Escudero iyo ang presiding officer kan Senate Impeachment Court kan 19 Congress kung sain Pig Archive an Article of Impeachment laban kay Duterte uli man sa ibinabang desisyon kan Korte Suprema. Katakod kay ni, isinumiter na kan National Intelligence Coordinating Agency duman sa Senado ang nakalap nindang report mga parapit sa huma sa siguridad Senado. Sinabi ni Gatchalian, tuloy siya nakipag-koordinar o nakipaghampangan sa PNP kasuod mang Domingo, June 21, tanganing i-assess ang NICA report. Sinabi kay ini sa isinagibuang pre-trial kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagibo sindanin na maninigong pagigpit sa paglaog kan mga bisita pero mas lalo ninda ining higpitan pag-abot na mismo kan trial. Pwedeng 50 katao sa nasubuot ang paralaogon sa gallery kan session hall sa oras magpuna ang impeachment trial. Mientras tanto, handal man si Senador Panpilo Lacson na tibaad bumigay na si Senador Alan Peter Cayetano pagkatapos ining masipa bilang Senate President. Nari sa kahit ni Lacson ang mga pagbabalinghaw o ginigibong pagbalinghaw ni Cayetano sa Facebook na interong nagwawala sa sayang Facebook Live kung sa inakusaran pa siyang ido daa na sunod-sunodan subot sa Malacanang. Sinabi ni Lacson na ang pagpapakalat ni Cayetano nin mga arog kaining mga tataramon kanakaaging aldaw nagsasalamin sa sarong inaapod na quicksand mentality na dai na dapat seryosohon. Sa sarong diskursong pinost ni sa Facebook Live kanakaaging Biyernes, matatandaan inapod ni Cayetano sinda Senate President Pro Tempore Tito Soto III asin man Senador Rapi Tulpo na mga tuta daan ni Presidente Bongbong Marcos. Inapod man niya si Tulpo na tuta ni Lacson na inapod niya man ido na sunod-sunodan sa sugo. Nagirumdum pa ni Lacson na tinabangan asin sinuportaran niya kaito si Cayetano kan primero ning magkandidatong senador sa midterm elections kan 2007 sa panahon kan Administrasyong Arroyo. Kanto, dakula daan chance sa kaning gumana mantang nasa alanganing posisyon si

0: awanin rason an sa iyang padagos na pag-angkin bilang Senate President kabali na an subot pagmalgastar nin 25 million pesos na pundukan na kabankan gobyerno aral daw sa laogkan sa iyang 28 dias na liderato.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, sarong laborer sa Kabusaw, arestado sa pagpapabakal ng illegal na droga. Ang detalye sa Likarik Margie Vara.
2: Asintado, live report.
3: Himas Rehas Nunyan, ang sarong 40 anyos na laborer, makalihis na maaresto sa isinagibong bypass operation kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Kabusaw Municipal Police Station katabang ang Pinaya Regional Office 5 na pinagkundusir kan upasado alas 9 kan Sabadong Banggi sa Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Sigun sa Kabusaw PNP, nagpanggap ang puserbayan na sarong police asin matrayong po ining nakabakal ni sarong plastic sachet na mailaw pinagtutubunan shabu sa suspect kariway ang 500 pesos na bypass money. Kan magkariribayanin items, dumana pinagramalan kan mga kapulisan ang 40 anyos na suspect na sarong laborer may agum asin residente kanaw ng bita ng lugar sa isinagibong body search na kuha pa kan mga otoridad sa sayang posisyon ang duwang silag na pakete na may laog pinagtutubunan shabu na kinakarkulong may gabat na 0.50 grams asin nagkakantidad o igwang street value na 3,400 pesos. Sa ngunyan, nasa Kusuriya, kan Kabusaw Municipal Police Station ang naarestong persona asin sayang kakaatubangon ang kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
1: Uyaman ang good news para sa gabos ng mga motorista. Bagkakaigwa sa aga ng dakulang rollback o pagbaba sa presyo kan krudo asin gasolina. Baarangkada ang big time rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa agang Hunyo 23. Bagkakaigwadaan ng 9 hanggang 10 pesos kada litrong bawas sa diesel, bantang 4 pesos hanggang 5 pesos man sa gasolina ang ibabawas, asin 10 pesos hanggang 11 pesos ang mababawas sa presyo kan kerosene. Susog sa impormasyon na ipinagpahayag ni Director Rino Abad kan Department of Energy iniresultado kan formal na pagbubukas kang State of Hormuz kan na magkaigwanan din kasunduan ang Amerika asin Iran na palawigo na ang sindang ceasefire. Alagad igwanin nangyari na naman kasunma kung sa'in binumbakan Israel ang Lebanon asin liwat na isinarado kan Iran ang State of Hormuz na baka mabulilyaso ang big time oil price rollback sa aga. O yung pahayag kayaan kan Department of Energy sa pagit Director Rino Abad.
4: Ang gasolina, baka 4 to 5 pesos ho tayo sa rollback. Per liter ho yan. Diesel, baka 8 to 10 no? Peso per liter. Ang kerosene, baka 9 to 11 ang ating estimate per liter. Tingnan natin na hanggang saan ang pagsettle. Remember na before the war, nasa 50 to 60 peso per liter tayo. Ngayon, nasa 70 to 80 tayo. Baka next week, nandun na tayo sa partly 60 to 70 to 80 pa. Pero hindi pa siya kasing baba ng 50 to 60 before the conflict.

Haloy na ang hinahalatkan publiko ang direktang simbag ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon sa iya as inaglalaom na gigibuhon niya ini sa paabuton na Senate impeachment trial. Ini ang bagay na ipinahayag ni Prosecutor Sinman Akbayan Partidist Congressman Shell Jokno. Ang susog kay Jokno ang

0: aligasyon laban kay Duterte na ilatag kan mag-condescend in hearing ang House Committee on Justice sa mga epic file na impeachment complaint. Matatandaan, din nag-attender si Duterte sa hearing kan House Committee on Justice asin maging sa pre-trial conference sa Senado kan June 18 asin ang mga abogado sa nakaini ang ipinadara para magrepresentar sa iya. Sa ngunya na Lunes, June 22, ipagpapadagos ang pre-trial conference in Piglalaumang matatapos na iningunya na simana antes ang Piglalaumang pag-arangkada sa paghinanyog sa maabot na July 6. Susog ki Jokno medyo haloy na o haloy ang pre-trial conference nin huli ta kay puang determinaran markahan asinman organisaron kan prosecution asinman depensa an sa indang ipipresentar na mga ebidensya asin testigos sa nasambit ng hearing. Sa ibong kaini nagtutubod man si Jokno na madadagos ang sinambit ng paghinanyog sa July 6.
1: Sa Barataata sa kabugtakan kan bagyo, bagyong si Francisco na nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility lalo pang nagkukusog. Sigon sa PAGASA na mataan ang sentro kan bagyo sa rayong 1,055 kilometers na sirangan kan Central Luzon. Asin ini may kusog na nag-abot sa 120 kilometers per hora. Harani sa tanga asin iguanin pagbugso na 150 kilometers per hour. An kusog kaini asin naghihiro pasiring sa Sulnupan sa rikas na 25 kilometro kada oras. Sa ngunyan, mayo pa nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang parte kang Pilipinas. Alagad sinabi kang PAGASA na dawa na nga ni Daini direktang makakaapekto sa enterong nasyon. Ngunyan al daw, posible man daw magpuon sa aga ang makukusog na pag-uran, darakan pinakusog na habagat o southwest monsoon. Pinaglalauman na makaranas nin na makusog hanggang batinding pag-uran ang ibang parte kan norteng parte kan Luzon asin ang sulupa na bahagi kan Luzon asin Visayas. Posible man subot na itaas ang signal number 1 sa aga sa magkapirang lugar sa may sarang na parte kan Cagayan, kabali na ang Babuyan Island sa St. Batanes. Mientras tanto, padagos naman magdadarinin makukusog na pag-uran asin gale force na bugso kan hangin ang habagat sa mga lugar. Kabali naman ang Siquijor, Camiguin, partikan Bohol, Southern Leyte, Davao Oriental, Davao Occidental asin Sarangani, bantang ang Bicol Region. Makakaranas man sa agadaa nin mga pag-uran dahilan kambagyong si Francisco.
0: Mientras tanto, pinahagingan ni Senador Pampilo Lacson si Senador Alan Peter Cayetano huli sa kawaran subot nin statesmanship asin man professionalism sa pagsasalida kan liderato sa liderato kan Senado. Sa saiyang X account, pigungkat ni Lacson ang istorya kan Rigodon o changing of the guard sa pinakanghalangkaw na pwesto duman sa Senado. Sa saiyang post na may titulong Statesman All Exeb 1, sinaro-saro ni Lacson ang mga naging transition kan Senate Presidency kan poon kan taon 2006 hasta ngunya na mga panahon. Sinabi niya na ang mga naging ribayan poon kinda Franklin Drilon pasiring kay Manny Villar kan 2006 na naging matriumpo. Villar pasiring kay Juan Ponce Enrile kan 2008, Coco Pimentel pasiring kay Tito Soto III kan 2018, Chis Escudero pasiring kay Soto kan September 2025, asin Soto kay Alan Peter Cayetano kan May 2026, asin pinakahuri digdi iyo ang Sherwin Gatchalian o ang paglipat kay Sherwin Gatchalian kan June 17, 2026. Inumaw ni Soto ang haros gabos na mga nakaaging leader kan Senado sa pagiging tultol sa asin nagsusunod sa urulay kada nagkakaiguanin ribayan alagad de kini napugula na magpahayag din matinding pagkadismaya sa naging exit kan ribayan sa Senate President ni Gatchalian. Kunhain, interong nagparamatagas ining si Cayetano asin garo habo nang lumaya sa sayang pwesto. Ninhulitaan sinalidahan kay Danny Gatchalian kan June 17, mayong iba kundi si Caetano na habo nang humali sa pwesto.
1: At yan ang tabayanan ang detalis kan mga barata, Mabulop Bypass Road, the Marshall Berkan grabbing traffic, digdisan naga, pinagtututukan ang unyan kan DPW Secretary Secretary Vince Dizon. Beantras Tanto, Bong Rodriguez, wat na naman daang iniipit kan Kapitolyo Provincial, asin papaluwasan daaning warrant of arrest. Ang detalyes oratyan sa buyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW.
8: Walang aw sa PAW.
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
11: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
12: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
2: Tamang oras ko niyan, alas 6:08 na, nagpagkaga. Uyan maray na barata para sa mga taga-Naga, asin man sa mga taga-Camarines Sur na problemado permi sa grabing traffic sa Naga dahilan sa mga truck na naglalaog digdi. Pinagsiguro ni Secretary Dison kan DPWH na pag-abot sa primerong quarter kan 2027, matatapos na daan patrabaho kan paggaman kan Naga City Almeda Mabulo Bypass Road. Ini pagkatapos na magbisita digdi sa Naga si Secretary Dison, binisita si Mayor Lenny Robredo asin sabihan na igwanang nakaalokar na 160 million pesos na pundo para sa natatada pamparte kang proyekto na haloy-haloy ng naatraso ang patrabaho sa ginibong inspeksyon kang proyekto kan Sabado. Sinabi ni DPW Secretary Dison na igwan na talagang nakaalokar na pundo para masiguro na dagos-dagos na ang konstruksyon sagkod na matapos ini sa 2027. Naghagad manin na dispensa si Dison sa mga residentes ka Naga City asin man kay Mayor Lenny Robredo sa haloy na pagkaatraso kang proyekto na pinagsipunan pa kang taon 2020 pa. Alagad sa good mo niyan, dahil pa natatapos. Saro sa mga dahilan digdi, yung mga tingi-tingi da ang pag-tataonin pundo kan DPWH. Alagad pinagsiguro niya kay Mayor Lenny Robredo na ini matatapos na asin dagos-dagos na ang trabaho. O yan, magkasunod na pahayag ninda Secretary Dison asin man Mayor Lenny Robredo in connection kan sinambitang proyektong Naga City Mabulo Bypass Road na ma-resolver kang grabbing traffic lalo na sa diversion road kang Naga City.
3: I assured Mayor Lenny na binadget na namin ito ng buo para matapos. So ang commitment ng ating regional office ni RD Tanggol, tapos to by the first quarter of 2027. And the remaining budget here na lang is mga 160 plus million which we have already funded. No, buo na yon.
2: Mientras tanto, sinabi pa man ni Dison, dadakulaon na part na bagay ang mabukasan na ang bypass road na ini. Asin dakulang ginhawa para sa downtown Kanaga. Dinulita, bagiramduman na grabe ang nagiging traffic sa diversion road kang Naga City kung oras na magralaugan ang darakulang truck digdi sa laog kang syudad ng Naga.
4: Balikan tayo diba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Ipinahayag ni Administrator General Regional Manager Gaudencio de Vera na panagos pag-iraray pigsusubsidize kan sa indang ahensya ang paggastos sa produktong petrolyo sa ibang irrigators association sa probinsya na panagos na gagamit ni na dimakinang water pump urog na sa partikan Kabusaw Libmanan. Aragad pigaadala naman subot ang posibleng pagbugtak ng solar power irrigation system sa nasambit na mga lugar na piglalakaw na subot kan niya sa Korean government. Ang naipatugdok pa sa ng solar power irrigation system kan National Irrigation Administration iyoan sa partikan Rinconada area na pig-inaguraran dahil palang nahaloy mismo ni Presidente Bongbong Marcos uya si De Vera.
5: Actually, yung Libmanan Kabusaw pump namin, pito na pump yun, diesel yun. Gumagastos nga kami ng almost 12 million sa isang taon. Pero ngayon, in-expect namin madodoble kasi nadoble yung presyo ng diesel. Pero hindi naman natin pwedeng itigil, sir, kasi may mga standing crop. So, yun, nadubli yung expenses natin. Actually, naka-line up yan na isa rin sa ito. 4,000 hectares kasi yan eh. Mas malaki yan sa Masba na tinulungan natin sa Masba. 1,200 lang yan. Yan kasing Limanan Kabusaw area is around 4,000 hectares. So, malaki yung project yan. Naka-line up na yan na actually nilalapit ni administrator yan sa parang sa Korean grant ata ng Korea eh.
4: Parte kan mga naging paliwanag ni Regional Manager Gaudencio Rivera kaniya.
2: Bedas tanto og bahon si Mayor Lenny Robredo kan liwat na asiguranon ni Secretary Dizon kan DPWH na talagang mangyayari ang magayon na proyekto kang Naga da pagayunon ang kalabaan kang MT Villanueva Redevelopment Highway ang tinampong ini magkakaigwaning Redevelopment and Underground Cabling Project sa Barangay Libuton. Sigon sa Secretary kan DPWH, sarok man ini na pupunduhan ninda kan para mangyari ang proyekto kung sain ang sinambitang kalabaan kan MT Villanueva sa Libuton ang buburong takanin mga kahoy, tatanuman ng kahoy, tanganin maging serbing limpoy sa mga nag-aragidigdi as in dakul pang mga development. Ipinagpahayag mismo kan pamayo kan National Electrification Administration da siniya Administrator Antonio Almeda na kumpirmado na 800 metros ang underground na cable ang ibubugtak sa sinambitang tinampo tanganing dai magpara karay-katay ang mga linya kang kuryente sa sinambitang lugar. Uy ang pahayag ni niya Administrator Antonio Almeda manunungod sa issue sa pagpapakaray kan MT Villanueva dyan sa parte kang Libuton sa siyudad kang Naga.
6: Oh, the steps are 800 meters.
7: So lahat na po yan underground
6: cabling? Underground cabling na lahat. Both on the telco and electricity.
7: And line, sir?
6: That is something we have to discuss. That is something we have to discuss. So, but definitely, as of to.
8: Pero sir, feasible talaga siya?
6: Yeah. Actually, the engineering design is already complete. Thanks to the UP College of Engineering who assisted us in coming up with the detailed engineering of the project.
8: So in 9 years, sir, pwede siya magawa in a year?
6: Baka. I would like to think. Pwede naman.
8: Yung existing line, sir, i-dismantle?
6: Oo, i-dismantle lahat siya. Oo, wala lahat yung mga overhead.
2: Bientas tanto, nakaiba naman si Secretary Dizon, si Director Kadapi Tanggol, ang Regional Director kan DPWH, sa Bicol para siguron ang pagpapadali kan trabaho. Taibanan man ang District Engineer kan DPW Third Engineering District na si Engineer Jose Gigantone Jr.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, kinumpirmar ni Dr. Carol Markey, Executive Director kan EDCOM 2, na halangkawan pagiraray ang numero kan mga kakiang estudyante sa nasyon na nasakitan o day tarataong magbasa. Sa preskon kanakaaging Biyernes sa University of Nueva Cáceres, sinabi ni Dr. Gina, base sa pag-aadal kan EDCOM 2 as of April 2026, haros na sa 88% subot na mga estudyante po on grade 1 to grade 12 ang ipig ko considera na struggling readers. Nangangahulugan, pati ang mga estudyante o learners sa high school o senior high school, sakitan subot makabasa as in makaintindi ng simpleng paragraph sa libro o sa arinman na babasahon. Sa nasambit pang pag-aadal, nangingenot digdi ang Region 4A na may 358,000 na kabilugang estudyanteng sinasabing sinasakit sa pagbasa. Nag-iikadua ang Bicol Region na may 263,000 as in Region 3 na may 262,000. Miantras tanto sa Bicol Region, nangingenot man subot sa mga probinsya na arog ka inian kaso iyo an probinsya nin Kamaranesur susug paki nakakamundo asin bako subot maray nakadakol mga struggling learners o nasakitan sa pagbasa na nakatungtong sa high school. Nagtutubod pa ang Executive Director kan EDCOM 2 nakabali sa mga pangenot na kausa kini kakulangan sa pundasyon sa pagbisto sa mga tanog kan letra o sa phonics sa lang estratehiya sa pagtukdo learning disabilities, pagka-addict sa cellphone o pagpaparadala ng TikTok asin man reels na nakakawarang focus sa mga estudyante sa pagbasa o pag-aadal asin pagpapabaya kan mga magurang. Idinagdag pa niya na kabali sa mga solusyon digdi, iyon na pakusugon kan DepEd ang pigaapod na Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program kan DepEd OYACE.
9: Yung bilang ng mga hirap magbasa mula grade 1 hanggang grade 12, yung data ng DepEd na mabasa ng April, 88% of our senior high school students are struggling with grade level reading. Ibig sabihin, grade 11 sila, pero hindi nila kaya magbasahin yung mga dapat at pwede na nilang basahin sa mga libro, tula, paragraphs, short stories. They are struggling with that. And you see that, and because that is really a reflection of how we've done mass consumption. People kept going up beyond third grade without having basic literacy. Sabi ko nga po at papanggitin ko rin mamaya, dumalo ko ng mga schools, mga high schools, grade 8 students papuntang grade 9, ang inaaral nila pagpapalitin, grade 9. Pero pagdating sa kasalang Mesur, pagdating sa ibang probinsya, talagang hirap pa pagdating sa literacy. 95% of students in grade 11, also in Naga, are still struggling to read. So there is work that has been done, and we should celebrate that. Be grateful for the reforms already undertaken, but malalim pa yung ating lalakbayan ng
4: parte kan mga naging pagbubuyagyag ni Dr. Yi kan Edcom 2.
2: Posibleng paluwasan ng warrant of arrest si Bong Rodriguez asin pwedeng bakunkon siya sa kalabos. Ini in connection kang ginibo na naman pinakahuring panggigipit subot sa iya kan gobyerno provincial, yan in connection kan sa kaso na subot bako manda siyang tagapili. Ini naging dating issue na kaidto kan magdalagan gobernador kang kamarinsur si Bong Rodriguez kung sa'yin sarong kaso ang pinagsangat sa iya. Alagad ini daiman na patunayan. Day pananggadda kuntinto iguanan man utrong kaso na pinagsangat sa iya. Kung sa'yin ini pinag-imbestigaran mismo nga ni kan Comelec provincial officer na si Attorney Norman Badjola asin nagsabi na mayo mandaanin base ang mga akusasyon kontra kay Bong Rodriguez asin ini talagang iguaning harong sa pili. Mahala taduban nga na ipinagdaraan na komunikasyon hali sa Comelec sa sayang harong sa La Purisima sa pili. Alagad sigon sa Kibong Rodriguez sa sayang programa kasudma digdi sa sintado sa radyo, pinag-reverse da kan regional office kang di kan Comelec ang desisyon kung kaya pinagpapail kay ni ang kaso sa lokal na korte asin pwedeng bapaluwasan siya ng warrant of arrest asin makikonkon sa kalabos o yung pahayag ni Bong Rodriguez.
10: Kang nakaagi pong eleksyon, nagirumduman nindo, up to the last minute, grabe si panggigipit sa ko, na ang pigsasabi ninda, ako daa, daiman ka-star sa pili, kaya kinasuhan ako ninda pigaapod na material misrepresentation. Ang sabi kang material misrepresentation, igwa kang dakulang kaputikan na ginibo under oath kang ika nagsumpa dyan sa Comelec. So ano po itong pagputik da? Nagputik da ako na sinasabi kong tagapili ako, dawa po, taganaga da po ako. Yan ang sinasabi ninda. Now, after ka ito, dahil pa po sinda na kontento. Ngunyan natapos na itong 2025 elections, the same complainant, ining si Kamba sa Gonsisungguap, nagbayad na naman duman sa law firm ninda. Tamayamanon ining duwang ini, makwartahon.
11: Uh-huh.
10: Nagbayad na naman sa law firm ninda. Tangani pong kasuhan giraray ako. Gusto ninda maging criminal itong paghambog ko dang ito. Dahil nga ni bakumanda ako taga-pili. Ano? So pigibo ninda itong criminal case. Pag-abot po sa Comelec, ito pong sugo na mag-imbestigar si Attorney Badjola, ang Provincial Election Supervisor. Ang sa iya pong findings, bako pong totoo, mayo po ning probable cause. So ang recommendation niya, i-dismiss ito pong pig-file sa kong kaso na gibuhong kriminal, itong kaso ning material misrepresentation. Alagad, ang makangalas-ngalas, Pag-abot po sa Comelec Region PIG, reverse itong desisyon kang investigador ni Attorney Badiola. And sabi, totoo daan na may material misrepresentation. So all of a sudden, iguana po ning posibilidad na itong rekomendasyon ngunyan kang Comelec is that kasuhan ako ng kriminal sa ordinary court. Ano? So mabalyo yan dyan sa korte sa pili, iraraffle iyan. Pag niraffle po yan, potentially, pwede po akong isyuhan ng warrant of arrest. Mm-hmm. Ano?
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, nagtutubod si Congressman Nelson Negasyon na pwedeng questionon kan mga paraumang may sariling daga sa korte ang iso sa planong pagpapatugdok ni na planong Camsor Uptown with Golf Course Project kan Kapitulyo Provincial. Sa tulong mga barangay sa Banuan in Pili, Camarena Sur, kung bakong paborable sa mga tao ang obheto kan proyekto. Inat bagay na ipinahayag ni Congressman susog ki Congressman Nelson Negasyon sa presscon kan Sabado, na huli kan mga na-discovery sa ginibong public scoping kan DNR kan nagtalikod na simana sa nasambit ng maiwaso na loting pagsarili kan mga parauma, arog kan pagpuon na pag-develop o pag-bulldozer, pagkudal sa nasambit ng lote, dawa pa dahil nababayaran si mga lot owners, planong pagpapatugdok nin golf course sa 54 hektaryas na lote, mall drive-thru as in 134 hektaryas na for future development, mayong paggagamitan, pwede subot hagadon kan mga parauma na pawaram bisa ang inaprobarang expropriation case sa saindang mga lote. Paliwanag ni Legasyon na ang pinakang obheto kan expropriation case kan gobyerno, iyon na kun ang itutugdok, importanteng maray na pasilidad kan gobyerno o kun nasunod ba sinakapalaban sa inaprobaran kan legislative branch. Nagtutubod pa si Legasyon na dahil basta-basta dapat magpuod ang sinambit ng mga proyekto arog kan golf course as in iconic building na piglala umang makonsumunin awad-awad na volume ng tubig urog na sa sarong irrigated land area na maayo ni environmental impact assessment. Kaya dakulang bagay subot ang nasambit ng public scoping. Uya ang pariwanag ni Congressman Legasyon.
11: An arog kayo ng proyekto na pwedeng magpuon without environmental impact assessment. Inisipig point out kan saro sa mga farmer beneficiaries, itong saro sa mga nagtarang duman. Pero ngaya, itinugdok na si iconic building, tinahuban na, nagdumping na, si day na nakakauma, and yet yaon pa lang ngaya kita digdi. Si implementation, yaon ang ngaya digdi. So may mga nilaktawan. At any rate, given that discovery na gagamiton para sa golf course na si 134 day paaram kung saan gagamiton, anong pagagamitan kayan, sa iling ko, it will be within the rights of the farmer beneficiaries to question the rationally kaya itong nainot ng naging decision kan Regional Trial Court.
4: Parte kan mga naging paliwanag ni Congressman Legasyon.
2: Pahabol pang report, wanted sa Bicol na dakop duman sa Tarlac. Ang detalye sila kay Melvin Machado.
12: Asintado, live report.
13: Tapora Tarlac na arresto ka ba naglalamag ng mga pulis halik sa PNP Bicol ang akusadong si Alex JM kang probinsya kang Sorsogon na naampang sa reklamong statutory rape na may warrant of arrest na pinagpaluwas kang korte ka nakalista Agosto 24 kang taon 2023. Nakipagkoordinar ang kasiguran Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit kang Sorsogon, Tapora Municipal Police Station at in Tarlac Police Provincial Office bago dinumanan ang lugar kung saan pinagtatago o nagtatago ang nasabit ng akusado. Ada sa bitang akusado ang rank number 5, Regional Most Wanted Person. Nasa custody ng unyang kang kasiguran Municipal Police Station na nasa bitang akusado, si Diguruman, kang PNP Bicol at Panagos, ang silang paglamag sa mga nagtatago sa lay para matawan sila ng pagkakataon na may depensa ang saliri sa korte asin maitauman ang hustisya sa mga naging biktima. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
4: Uring bareta niya tungkol niyan, bareta na sa kinabalin karawatan, bareta sa sports, sa tunsa indukan NCF Tigers.

Sa kinabanin karangawat natapos na ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa Berlin Open. Inipagkatapos sa pabagsakon siya ni Linda Noskova kang Czech Republic sa semifinal round sa score na 2-6-4-6. Naging agresibo ang primerong set pasa na si Noskova kung saan nakakuha na kainian kalamangan sa 3-1. Sa ikaduwang set, nagprobar si Yala na daugon ang rank 13 player. Alagad dahil niya inikinaya ang sinambit ng kawat, medyo na atraso sa pagpuon, huli man sa pagbagunas kan makusog na uran. Makakahampangan ni Noskova sa finals iyo si Jessica Pegula.

0: Yan sa mga barat ang unyan na aldaw na Lunes. Salamat sa mga tutok live sa Facebook, sa YouTube. Berry Nicole Junior, salamat kay Edgar Maestrado, Cheryl Ilano, si Neda Lacheca, Iba Domingo Pitil. Happy Father's Day daw sa Gabos Tama. Asin man, nakaantabay siya duman sa Saudi Arabia ngunyan. Si Helen Lucero Vargas Sam, Julieta Montero, si Iligado Ray, Marivic R. Agsamusam, Ronaldo Sumayo, Pedro Palmero Jr., Norma Clarissa Rosales, Luz Viminda Mendez, Ami San Juan Calayo, Lauren Santa Maria Salondon, Raymond Tagli Santiago, Anita Espera, Felix Villarta, Loreto Ballesteros, Elizabeth Nicole Asin Maria, Sunyiga Caro Imperial. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo ngunyan na pagkaaga and sa mga nakantabay sa tuya sa YouTube today. Sa Facebook, 151 live, nakaantabay sa tuya ngunyan. Sa YouTube, 219. Salamat pong maray. Seri man sa nakaantabay sa inyong mga radyo. Sa pangalan ni Terdy Bernio sa Control, Angie Sancelo, asin man na Jameson Brinya, kami po ang sa inyong mga parabarita.
1: Hindi po si Aresa.
0: Ang pasyed bandol, Diyos mabalos po, kasi inyong pagkantabay.
2: Sa inyong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Hello.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras sa ngunyan ng mga tugang. Alas 6:36 po ning pag-aga ang oras pong ini diretso kang SNJ Hardware Plus. Mga tugang, ngunyan pong maabot na July, ang SNJ Hardware Plus igwa po ning anniversary celebration sa July 8 magkakaigwa si daning free gift para po sa first 100 customers. Ang month of July anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya kung mga barakalon kita ngunyan pong month of July, SNJ Hardware Plus. Diyan po kita mga tugang sa atubangan lang po kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Naga City. Haranilian sa may Holy Rosary Major Seminary. Tandaan po nindo, mahiwas po ang sendang parking space, may elevator, air condition ang sendang store. Kumpletong-kumpleto na po para sa mga hardware, construction, finishing materials, electrical, asiman plumbing materials, mga tools, mga gamit po, arog kang water tank, water pump, asin kung ano-ano pang iba. Genset, available mo po sa SNJ Hardware Plus. Halat na kita ni Megastar Sharon, asima ni Popstar Sophia Poon. Makatugang ang oras na nidaraman po sa tuya kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo sa Atlantic Bakery, nagsa-celebrate sindangon yan kanika 60 taon na anniversary. Kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo. May chance kamo manggana ning MacBook Air. Asin man po, manggagana man kamo, may chance kamo manggana ning duwang brand nyong motorsiklo.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal. Asin ang inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado sa Isa 30. Ang enot na arangkada kan mga bareta, bareta po sa satuyang panahon. Dadaraw po ini sa satuyang kan DOST Pag-asa, duman sa siyudad ng Ligaspi, nasarili niya si Ariel Samudyo. Ang baretang panahon, dara po ini sa satuyang mga tugang, kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspector Service. Asin man po kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
1: Nasa linya si Ariel Samudyo kan DOST Pag-asa Ligaspi para sa update. Aramon ta kong yao na po sa in si Kiko, si Francisco. Asin iba pang mga update sa panahon. Ariel, good morning. Ano ang latest sa panahon ngunyan?
2: Inaaga po. Ang bagyong si Francisco, bagya pa ini yung nagkusog habang iniman nasa kalagatan kang Pilipinas. Rining namataan sa distansyang 715 km sirangan kang Tuguegarao City, Cagayan, kasubagong alas 4 nin aga. Nasa typhoon kategory niyo na kung sa iligong ang kusog ng Doros na harang sa sentrong nakaabot sa 140 km per hour at yung mga pagbugso kang Doros na nakaabot sa 170 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan sa rekat na 30 km per hour. Nakabandera man sa ngunyan ang tropical cyclone wind signal number 1 duman sa may Batanes, northeastern portion kang Cagayan at in kabali naman ang eastern portion kang Babuyan Islands. Samantala, nakaka-apik naman ang southwest monsoon o duro sa bagat sa bilog na Visayas, Mindanao, pati naman sa may Palawan. Hindi man sa Kabikulan, ngunyan na maghapon, dahil man sa localized thunderstorms, may mga nilalauman man ng mga pulutulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis at imugsulukan ang mamatian na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kalagatan. Ang tinating agwat kang temperatura ngunyan na maghapon, 25 hanggang 34 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.19 nin aga, masulukan sila na sa estrese nin hapon. Alinigis sa DST Pag-asa, Ariel Samudyo.
1: Salamat Ariel Samudyo kan DOST Pag-asa. Ang baretang yan, mga tugang, dara po sa tuyak ang LTO Pamplona, asiman po kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Aram po nindo, ngunyan Lunes, ta office day, si mga malakaw na po kan sa tuya pong renewal, kan sa tuya pong mga bihikulo, poon po sa mga 4-wheel drive, 6-wheel drive, 8-wheel, hanggang 10-wheeler drive, as in iba pang klaseng mga darakulang auto, kung kayo po na po nindong i-renew yan, darahan na nindo sa LTO Pamplona. Bahala na po kayo na Naga Star Prince. One-stop shop na sinda. Dahil ako para pahaluyon sa pag-renew. May drive-thru pa para mas lalong madaling mabilis. Kabus mo yan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Sa detalyes kan sa tuyo mga nagbabagang mga breta sa Lado Nacional, dara po sa tuyo kan GLE Driving Academy, asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Buminagsak sa record low, minus 13 o classified as poor ang satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Basado ini sa March 2026 survey kang SWS. Base sa datos, 36% kan mga Pilipino ang dai kontento sa performance ni BBM. 21% ang neither satisfied nor dissatisfied, mantang 21% man ang nagsabing kontento. Sigun sa survey, nagpapahiling ang latest number na 27-point decline, halis sa moderate plus sa 14 rating kang November 2025, matapos makabawi sa neutral minus 3 rating kang September 2025. Inida ang pinakamababang rating sa laog ning 16 na taon, poon sa classified as bad rating, minus 45 sa erarum kang Arroyo Administration. Nakapuruli na sa Pilipinas ang 24 Overseas Filipino Workers OFW na siyam na bulan nakakulong sa Russia matapos ang pag-uulay ni da Presidente Ferdinand Marcos Jr. asiman Russian na President Vladimir Putin. Nag-abot ang mga OFW sa NAIA. One, asiman na sinabat inikan mga opisyalis kan Department of Foreign Affairs, DFA, matapos magbiyahe hali duman sa Krasnoyarsk, Russia, pasiring sa Bangkok, Thailand, bago magpuli sa Pilipinas. Sigun sa Department of Migrant Workers, DMW, nagtatrabaho sinda bilang mga paralinig sa Russia, pero nakulong huli sa kakulangan ng mga dokumento. Iimbestigaran man ka ahensya kung sinda naging biktima kang human trafficking, asin kung may sangkot na illegal recruiters.

0: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, sa panahon ning kalamidad, dapat magbangon asiman lumaban asimag padagos. Ini ang naging pangapudan ni Senador Bunggo, kaya dapat ang dadagos-dagos ang pagsiservisyo sa mga tao. Yan ang sayang naging pahayag kasabay kan padagos na angat sa seguridad, ekonomiya asim politikang kanasyon. Sinabi kang senador sa sayang pagbibisita asim pagatod ning tabang sa mga biktima kang kalamidad sa iba-ibang mga lugar. Kanakaaging aldaw, liwat ining nagapudan sa mga kairiba niya sa gobyerno. Oras na para magkasaro tutukan ang pagsiservisyo lalo na sa mga Pilipinong nag-aagi sa krisis. Bago kainin na inot ng sinabi kang senador na dahil siya natatakot asin ipinapasadyos na lamang ang gabos na mga kapaladan sa likod kan matinding iriwal sa politika. Samantala, kan Sabado man naging guest of honor ang senador sa 50th o sa 5th Philippine Sports Hall of Fame enshrinement ceremony na konsain na pig-umaw ni Go ang mga atletang Pilipino. Anya dapat arugon sa sendang tibay asin man day pagsuko sa anuman na angat kan panahon. Uya sigo sa sayang pagtaram duman sa enshrinement ceremony sa Sports Hall of Fame.
1: Dadating ang mga pagkatalo, pagsubok, at mga sandali ng labis na pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng ipinapakita ng ating mga bayani sa sports, ang tunay na kampiyon ay bumabangon muli, lumalaban at nagpapatuloy. Yan ang lakas at tapang ng Pilipino.
0: Bali po sa pinag enshrine sa Hall of Fame sa sports sa Pilipinas, iyosinda Unyok Bilasco sa boxing, Ramon Fernandez sa basketball, asin iba pa. Ang baratang sa inyong nahahinanyog, dara po sa tayo kan GLE Driving Academy. Mga tugang, si mga daipa tatao magmaneho ng mga bihikulong automatic asiman na manual, enroll na kamo sa GLE Driving Academy. Sila na po ang bahala para matutukan ang sa inyo pong mga pangangaipo. Kaipuhan na po kayang mag-agi sa driving school. Inulit, kaipuhan na pong magbakunang arokan si dati na madaliun. Ngunyan, kaipuhan na po mag-agi kamo sa inaapod na theoretical asin man driving theoretical asin man practical course sa Driving Academy sa GLE. Tutok doang kita kan magmaneho, tutok doang kitang maging maray asin defensive na driver. Enroll na dyan po sa LTO Pamplona. Yan dyan ang pinaka main branch nila, may branch man po dyan sa Pangaliban, tungod lang kang Kusina Conchita. Daraman po ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort, pinakadakulang resort sa Camarinesur. May duwang dakulaon na swimming pool. Igwa po sinda ning duwang dakulang swimming pool, asiman halakaw na slide. Mga rooms para sa mga gustong mag-overnight. May iwas na parking space. Asinman, igwa sinda ning dakulaon na function hall para sa mga darakulang activities. I-like kasi man, i-follow ang sa inyo pong Facebook page para po sa inyong inquiry and booking. Gabos po yan, yaon sa Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. Babalikan tahan mga nagbabaga pong mga bareta, aradyan pagkatapos po kan mga kan sa tuya pong prarangkahan.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa into mo rin magpalipot-lipot.
2: Dai paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
1: Ha? Sa'yin man.
2: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
1: Sa'yin ba yan, Gum?
2: Sa papatantan, aparte, Gum.
1: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
2: Iyo, Gum. Sa papatantan.
3: Papatantan, aparte. Located at Jacob Street. Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Oras ang unyan na mga tugang. Sakto na po.

0: pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran ang kapanatagan at mas mahabang panahon makakasama ang pamilya para kay tatay kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
1: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

Makatugang Diyos maray na aga, aldaw nga niya na Lunes, June 22, mag-iribanan po kita sa tuyang programa sa prarangkahan. Kanakaagi pong simana, sibot ang lokal na gobyerno kanaga, ninulit yaon po sa naga si Secretary Vince Dison, nagabot po si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Mayor Benji Magalong, iyan po sa activity kang governance. Good governance. Saka itong pag-introducer ka na bago pong programa kan syudad na bisita sinda Mayor Magalong, Aquino, asin man Kiko Pangilinan, inimpo sa Click Connect sa 2026 sa Naga na pinag-ibo po dyan sa Summit Hotel, inipong Innovation, Artificial Intelligence, asin man Good Governance para sa pagbilog kang smart asin man sustainable communities. Para i-connect ang mga tao o connecting people, empowering communities, nagamit po ang mga application sa social media. And naging sibot pa ang satuyang syudad dahuli po sa pag-abot man ni Secretary Vince Dison. Uminabot man po si NEA Administrator Antonio Almeda, National Electrification Administration. Mga tugang, si pag-abot ni Secretary Dison saka ni NEA Administrator Antonio Almeda, mga proyekto po kang Marcos Administration ang pinag-urulayan. Pero bago po pala niyan, kan Charter Anniversary, nag-abot man si Secretary Aliling kan Disud. Ito pong groundbreaking kaniyo pong rental housing dyan sa may Lerma. Kaya napakaswerte kang Naga. Napakaswerte kang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Dahil siya nasasakitan sa mga pundo na kaipuhan kang syudad, lalong-lalo pa tangon yan ang Naga, is now declared by the Malacanang as a highly urbanized city. Although maagi pa ini sa plebisito. Inuton tayo ni pag-abot ni Secretary Vince Dison. Ito pong kay Aliling, itong sa Dison, dagos-dagos na po ito. Ang mga importanteng naging kalakawan po ni Secretary Vince Dison saka po ni NEA Administrator Antonio Almeda. Duwa sa darakulang proyekto kang Robredo Administration ang pinukusan. Enot, gigibo na pilot project kang Robredo Administration sa tabang po kang national government. Sa paagi po ni Secretary Dison at si Man Canea, iyo na ang Melchor T. Villanueva, iyo ang enot na gibuhan kang underground cabling. Ang underground cabling

0: Ling Sanaga, nagpon ini kanakagi pang administrasyon ni Mayor Nelson Legacion, ngunyan congressman, iyan po sa esperso kato ni Councilor, dating Councilor Lito De Losario, na i-introducir Sanaga ang inaapod na underground cabling. Nag-ibo po ning ordinansa si De Losario para iyon maging pandun sa pag-implementar kang underground cabling. Kang Enot, ang gustong gibuon na pilot project ni dyan po sa Balatas New Development Complex. Kundi nahira, ini na pong kalabaan kan Melchor T. Villanueva Avenue ang magiging pilot place para po sa underground cabling. Milyones na pundo ang ibababa kang National Electrification Administration. Data po lang aram kung paano ang sistema kani, ida-download ba ang pundo sa lokal na gobyerno o ang National Electrification Administration ang ma-download sa Kasureco, din ang Kasureco ang ma-implement kaniyo pong underground cabling. Remember, imbelto digdi ang Kamarinisurto Electric Cooperative, daang pundo kani definitely maghahali po sa NEA o National Electrification Administration. Sunod, inipong upland kontrabaha na inot ng pinaglansar kang Marcos Administration sa Naga City. Kaya mahiling po nindo ang mga heavy equipment tadigdi sa Goop Creek, sa Naga, Yaon, ta ipig-assign na po yan kang Malacanang, sa Naga, bilang pangenot na piglansaran po kang upland kontrabaha. Sunod, ini na pong inspeksyon na ginibo ni Dison sa Almeda Mabolo Bypass Road. Ini pong Almeda Mabolo Bypass Road pinagpunan ni kan taon 2020 kang nagpa-pandemic, bago mag-pandemic, sa panahon po ni dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Legacion, and sinabi po ni Mayor Lenny Robredo, tas sa iyan na pong administrasyon matatapos ini, nadakulaon ang tabang kaniyo pong Almeda Mabolo Bypass Road to declog iniyo pong kalabaan kan sa tuya pong Rojas Avenue o Diversion Road. And sarap pa sa pigmention ni Dison, iyo po ang pag-complete kang Naga Airport. Ang completion kang Naga Airport sa Pili. Nadakulaon na maray na bagay. And kabali pa po sa pigmention ni Secretary Dison, iyo po ang pag-release today. Ida-download ngunyan na aldaw kan DPWH sa lokal na gobyerno kanaga ang 20 million para po sa asphalt overlay kang kasintruhan kanaga. Arog kani kapadangat kan Malacanang si Mayor Lenny Robredo. Arog kani kadakul ang pundong pigbubu-bu ngunyan kan Malacanang sa satuya pong alkalde. Aram ta naman po ang pinakang obyeto kani is to to convince the mayor of Naga to run for president. Ta siguro kun mayo man po ning need ang Malacanang si presidente kay Mayor Lenny Robredo for future, dai man gayod arog gani kadakula ang ikakaag niya. Remember, 500 million ang ipigtagama kan Malacanang para sa rehabilitation kang Jesse M. Robredo Coliseum. Milyones man ang ipigtagama kan Marcos Administration para sa pag-launch kang upland kontrabaha. Ang Department of Education, dakulong pong ibubu-bu na pundo para sa pagpatugdok ng mga eskwelahan sa Naga. Kaya talagang magsusumo-sumo ning proyekto ang syudad. Napakaswerte kan sa tuyang alkalde. Ta garo siya daraga na pinag-iilusyonan, literal na daraga talaga ang sa tuyang mayor. Kaya sana po aprobit sa ranta ini. Bihira mangyari ini. Tandaan po nindo, nag-agi po si Pinoy as president. 6 years, bakong arog kani, kagalante ang Malacanang sa Naga. Bakong arog kani, kapadangat kan Malacanang ang Naga City. for the first years, pwera katong panahon po ni FBR, taga to saro sa mga padangat niyang mayor, local chief executive si dating mayor Jesse Robredo, ay talagang gulpi katong project o gulpi katong pundo na naibababa digdi sa Naga por medyo ta padangat ni FBR kato si Pugi. Ingon yan, ang sa iyang agum na si Lene Robredo, iyo po ang mayor kang Naga, masumu-sumu kita ng kadakol-dakol na proyekto. Initially, base po sa naging direktiba ni Secretary Dison, ngunya na aldaw, sinugo niya si sa iya pong undersecretary na i-download ang 20 million pesos sa lokal na gobyerno Kanaga tanganing i-asphalt overlay ang bilog na kasintruan Kanaga, asin ang pinakamayor na i-asphalt overlay iyang pong kalabaan kan General Luna. Kaya mag-expect kita ning mga pagpiot kan trapiko ta mag-a-asphalt overlay, pwera na lang kung banggi po ninda yung gigibuhon. Pero nakulao na bagay ini. Samantalahon na ini kan sa tuyang alkalde na talagang garo siya daragang magayon na pinag-iilusyonan kan Malacañang. And whether we like it or not, may kaibahan na po inining politics. Pero ang kagayunan, dahil mabinipisyo kita, mabinipisyo ang Naga. Maswerte, ta dai kita nahuhuri kumpara po sa ibang mga lugar. Pirmi kitang kaayon, pirming kabali ang Naga sa dakol na proyektong ibinubo. Sana magdagos-dagos ini hanggang 2028. Aram nito si Marcos is hanggang 2028. Sana magdagos-dagos ini. In aprobitsara na po kan sa tuyang alkalde. Opportunity knocks but once. Bibihira mangyari ini. And napakaswerte na sa iyang liderato sa mga nag-aging mayor, panahon ni John Bungat, mayong gayong arog kani. Pero in fairness to the administration of John Bungat, kan panahon niya naging 1 billion ang kwarta kan syudad. And kadakol man pong nahaman. Sa duwang termino ni Mayor Nelson Negacion, gulpi man pong nahaman. And gunyan nga ni, kabali na po sa mga pinapadagos kan presenteng administrasyon. Bihira mangyari ini, mga proyektong ini, na halos ipighuhungit sa satuya. Na halos itinatao na sa satuya. And ngunyan sana po nangyari na ang mga cabinet secretaries halos baralik-balik sa Naga City para po itao ang pangangaipo. So dahil may pangangaipo, akuon sa nang akuon, maghagad pa. Ta kaipuhan ta pa. The more, the merrier.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagadaa duman.
3: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
4: Ay, ano tawa niya ko nang inaaraman, Madi? Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras kunya na mga tugang, sakto na pong alas 7:09 ng pag-aaga. An oras sa darapo yan sa tuya mga tugang kan Red Horse Beer. RH Super ang shot ng tropa. Dalaman po sa tuya kan dalaman po sa tuya ni mga tugang kang Bimig Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feed sa pagpapadakula kan sa tuyang ataman na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa asintado, Bareta alas 7. Bareta alas 7.
2: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa idong lingkod, si Joe Sabal. Ini, an asintado, Bareta alas 7. Aldaw na Lunes, June 22. Mag-iribanan po kita sa satuyang mga mainit na mga bareta. Uya po ang pinakang mainit na headlines kan mga bareta sa lado lokal. Asintado. Dating gubernatorial candidate Tabong Rodriguez, kinumpermar na na siya o kinumpirmar na na liwat siyang kinasuhan sa Commission on Election ni dating Kapitan Kamba asin man na Mr. Sungguad tagustong ipadiklarang kaso kriminal ang nainot ng findings kang COMELEC sa SAIA. Desisyon ni Attorney Norman Noriel Bajola kan COMELEC Kamarinisur. Binago kan regional office.
5: Asintado, asintado headlines.
2: Kapitan Jojo Toscano kan kadlan may pangapunan kay Gobernador Elrey Villafuerte kan Kamarinisur.
5: Asintado, asintado headlines.
2: Naga Airport Rehabilitation na project itinuga ni Secretary Vince Dison na matatapos daa. 20 million na pundo gikan DPWH ibababa ngunya na aldaw para sa asphalt overlay sa mga mayor na kalye kan Naga.
5: Asintado, asintado headlines.
2: Tulak ng illegal na droga duman sa Baaw, Timbog. Kamarinisur, nanginginot sa Bicol Region na may pinakahalangkaw na kaso ning struggling o nasasakitan magbasa ang mga estudyante. Sigon yan sa EDCOM.
5: Asintado, asintado headlines.
2: Sa sports, impresibong kampanya ni Alex Yala sa Berlin Open natapos sa semifinals.
5: Asintado, asintado headlines.
2: Yan ang mga headlines kan sa tuya mga bareta. Dara po ni sa tuya mga tugang kang S&J Hardware Plus. Tandaan po nindo mga tugang ang S&J Hardware Plus ngunyampung July. Iyan po ang anniversary celebration ninda. Sa July 8, may free gift para sa first 100 customers, and the month of July, igwa po sila ng up to 40% off on selected items. Pasya na po sa SNJ Hardware Plus, sa tungod lang po yan kan Shell Station, Concepcion na Pequeñanaga City. Narama po sa tuya kang Atlantic Bakery. Nagsiselebrar po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic ikuwaka ka na po ning raffle ticket and may chance ka na manggana ning MacBook Air asin man sa Grand Raffle Linda, duwang motorsiklo ang ipapanao.
5: Asintado Barreta alas 7.
2: An eno taragada kan sa tuya mga Barreta, dara po ni sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Mga tugang sa detalyas kan mga Barreta, kinumpirmar na po ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez na talagang dai siya pinupunduhan kan sarong politiko sa probinsya kan Camarines Sur. Tanganing dai siya tugutan makapagkandidato sa nagdadangadang na 2028 election. Kan Sabado sa programang Bungkaras, kinumpirmar ni Rodriguez na pigsa nga tanggiraray sa ning kaso ni dating kapitan na Danilo Cambacam Palestina, asin man ni Mr. Sungguad, asin nagbayad giraray ning dakulao na kwarta sa sarong bistadong law firm sa Metro Manila, tanganing i-elevate bilang sarong kaso kriminal ang misrepresentation daa na ginibo ni Rodriguez kan ini magsabing siya naka-star sa Banuan Kanpili. Na iyo ang naging ground sa kadtukan na COMELEC, tanganing ideklara siyang na nalimboid ang sa iyang kandidatura kang nakaaging eleksyon. Sinabi ni Rodriguez na nagngangalas sa subuot siya kung napaano na pinaghira kang regional office kan na COMELEC ang naging findings ni Attorney Noriel Bajora kan na provincial COMELEC office pagkatapos na sabihon ni Attorney Noriel Bajora na mayong merito ang pigsangat na panibagong kaso ni Kamba Asimani Sungguad laban sa SAIA. Kung kaya pig-rekomendar ni Attorney Noriel Bajora na i-dismiss ang panibagong kaso kang nasabit ng duwang persona. Ang duwang personang ini, iyo da ang ginagamit kang sarong politiko na grabe na da ang katakutan sa saiyang kandidatura. Kaya ginagamit tanganing maging kasangkapan para lalo siyang gipiton. Uya po ang naging kumpirmasyon ni Bong Rodriguez sa programang Bungkaras kanakaaging Sabado.
6: Sugo na mag-imbestigar si Attorney Bajola, ang Provincial Election Supervisor. Ang sa iya pong findings, bako pong totoo, mayo po ning probable cause. So ang recommendation niya, i-dismiss ito pong pig-file sa kong kaso na gibuhong kriminal, itong kaso ning material misrepresentation. Alagad, ang makangalas-ngalas, pag-abot po sa COMELEC region, pig-reverse itong desisyon kang investigador ni Attorney Bajola and sabi, totoo daan na may material misrepresentation. So all of a sudden, iguana po ning posibilidad na itong rekomendasyon ngunyan kang COMELEC is that kasuhan ako ng kriminal sa ordinary court. Ano? So mabalyo yan dyan sa korte sa pili, iraraffle iyan. Pag niraffle po yan, potentially, pwede po akong isyuhan ng warrant of arrest. Mm-hmm. Ano? Although bailable offense po yan, may piyansa iyan, dahil man po nangangahulugan na ikakalabuso kita dahil bailable offense iyan. Pero justice eh.
2: Ipinagkangalas ni Bong Rodriguez kung sa inagkukua ning kwarta si Kamba saka si Sungguad sa pambayad sa sarong mamahalo na law firm sa Metro Manila, tanganing idagos-dagos ang kaso. Samantalang kung hihilingon ang pagbuhay daakan na duwang ini, bako man nakakaluag sa indang buhay ang duwang personang ini sa pili. Di naman maitatago na ginagamit ang naduwang ini kansarong politiko na grabe na ang katakutan na lalabanan niya giraray sa pagka-gobernador kan Camarines Sur. Mientras tanto, sa iba pang detalyes ka na mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. May pangapudan po si Kapitan Jojo Toscano kana barangay Kankadlan na pili ka marinisur kay Gobernador Elry Villafuerte. Asin man sa provincial government kan ka marinisur sa Padagos na issue dyan po sa 214 hectares na pinag-expropriate kan Kapitulyo Provincial para bugtagan kan Camsor Uptown asiman kan 54 hektaryang golf course. Sa saiyang pagtaram, sinabi ni Kapitan Jojo Toscano na dai sindang mga taga-Kadlan dai nag-o-oppose sa development kan probinsya. Alagad kay puan lang una daang bayadan man nguna kan Kapitolyo ang mga parauma. Namumundo si Kapitan Jojo Toscano, ninuli ta halos magsasarong taon na dai na po nakakauma ang saiyang mga constituentes ta tinarambaka na kang Kapitolyo ang daga na samantalang daipaman nga ni nababayadan ang mga parauma. Sinabi ni Toscano na mayo man silang pag-oppose kung iyan ang sa pagtubod kan Kapitulyo na ikauuswag kang kamarinisur. Alagad bago man da ko ta na pinagdampingan, hinanapan ng relokasyon asin hanap buhay ang mga taga-Kadlan, partikular ang mga taga-Suna 5, asin binayadan mo na sinda bago man pigbuldoser asin tinambakan ang sa indang daga. Uya si Kapitan Jojo Toscano kan Kadlan.
7: Bali ang concern ko po sa Zone 5, gabos po yan, agricultural land. So, less than 2 years na po sinda na dai nag-uuma o dai nakakauma. Papaano po ang sa indang pagbuhay? Kung hihilingunta po sa pagsakit ngunyan, kaipuan inda ng tabang kang gobyerno. Kung igwang relocation na itatao o na-receive na sinda, dapat i-award sa inda. Ang Blue House, dang po sa Blue House, more than 5 years na po sinda, nag-i-star pero dahil man po piga-award sa inda, mayong certification of award. Gustong sabihin, dahil pa sigurado na sa inda, iyang loting iyan. Kung magkakaigwa din pagbayad, kinakaipuan, bayadan mo na sinda ang mga kabarangay ko bago magkaigwa ng development duman sa saindang mga lote.
2: Iyan ang pangapudan ni Kapitan Jojo Toscano kay Gobernador Elry Villafuerte Jr. na nag-expropriate kan 214 hectares na daga. Kabali po ang mga kaumahan kan mga residente sa Zona 5 sa Kadlan. Nangunyan, lampas lang sarong taon, dai po nakakaumata tinambakan asin binabantayan kan Civil Security Unit kan Kapitolyo. Kinumpirmar ni Dr. Carol Markey, Executive Director kan EGCOM 2, na halangkawon manggirare ang numero kan mga kaakyan na estudyante sa Bicol Region asin sa Kamarinisur na nasasakitan o struggling daas sa pagbasa. Sa presscon na naginibo dyan sa University of Nueva Cáceres na konsain bisita, si Dr. Carol Markey, Executive Director kan EGCOM 2, sinabi kani na haros na sa 86% kan mga estudyante po on grade 1 hanggang 12 ang pinagkukonsideral na struggling readers. Nangangahulugan ini mga estudyante o learners sa high school na nasakitan na makabasa sa simpleng paragraph sa libro o arinman na mga babasahon. Sa ginibong survey kan EGCOM 2, kinumpirmar ni Dr. Carol Markey na ang Bicol Region panduwa sa may pinakadakol na maluluyang magbasa. Nakakamundo ini asin bako subuot ining maray nakadakol mga struggling learners o readers ang Bicol Region maski nakatungtong na ining high school. Sa Enterong Pilipinas ang Bicol Region Pandua. Alagad sa Bicol Region ang nakakamundo ni Nulitan Nanginginot ang probinsya kan Camarinesur sa may mga struggling readers. Nagtutubod ang Executive Director kan EDCOM na kabali sa mga panginot na kausa kani iyo ang kakulangan kan pundasyon sa pagbisto sa mga tanog kan letra o mga phonics sa lang estratehiya sa pagdugdo learning disabilities, pagka-addict sa cellphone o ang pagparadala ng TikTok asin man mga reels sa social media. Kaya na pupokus na ang mga ini sa bakong tamang pagbasa. Sa Bicol Region, sinabi ni Yi na ang Camarinesur, iyo ang nanginginot sa may pinakadakol na dai masyado taratao magbasa. Uya po ang naging pahayag ngayon ni Dr. Carol Mark Yi kan EDCOM 2. Alright, aracham po, mga tugang, ipapadangog ta naging statement ni Dr. Carol Markey kan EDCOM 2. Siya po ang Executive Director kan EDCOM 2 na nagatubang po dyan sa presscon sa University of Nueva Cáceres sa imbitasyon po ni Dr. Fe Lauraya, ang presidente kang University of Nueva Cáceres. Mga tugang, ida-download ngunyan aldaw kan DPWH Central Office ang naglalagatak 20 million pesos para po sa asphalt overlay kan mga mayor na tinampo sa siyudad kang Naga. Ini po ang naging party kan pag-ulay ninda Mayor Lene Robredo asima ni Secretary Vince Dison kan DPWH sa ika-apat na beses na pagdigdi sa siyudad kang Naga ni Secretary Vince Dison. Sinabi ni Dison na kabali sa mga pinagbisita niya, iyo ang implementasyon kan Oplan kontra Baha sa siyudad Kanaga na naging pilot project ang Naga City. Kabali pa digdi sa pinagbisita, iyo ang alukar giraray ng 167 million pesos para po sa completion kang Almeda Mabolo Bypass Road na aminado si Mayor Lene Robredo na dakula ang maitatabang kaini sa paggian kan trapiko sa Diversion o Rojas Avenue. Mientras tanto, ipig promesa ni Secretary Dison na sa laog kang taon, first quarter kan taon na 2027, matatapos na ang Almeda Mabolo Bypass Road asin maagihan na po ini. Kabali pa sa pigpromesa ni Dison na matatapos manda ang Naga Airport sa Pili na haloy nang nakatingga. Apisar na igwana po ning kontraktor pero dai nakakatrabaho ta mayo ni nababakal ning baratong pang earthfill. Huli po ta halangkawon ang earthfill na ipinapabakal sa Camarinesur sa kandidat na 600. Uya po ang party kan mga naging pag-uulay ninda Mayor Lene Robredo asiman ni Secretary Vince Dison. Asin man po ang pagdigdima ni NEA Administrator Antonio Almeda, nagibuhon pong pilot project ang Melchor T. Villanueva Avenue para po sa underground cabling sa Naga.
8: Tanungin nyo yung politika, tanungin nyo na lang yung vision ni Mayor Lenny for Naga. Kasi kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, yung pagbababa ng mga kabli ng kuryente, yung paggagawa nitong mga bypass roads, yung Oakland kontrabaha, yun ang mga dapat pinag-uusapan natin kasi yun ang kailangan ng tao, hindi yung politika. So dapat yun ang priority and full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City. Mas important.
2: Labi sa 25 padis ang ikinasal kasudmang aldaw na Domingo sa Plaza Rizal sa Ginibong 78th Charter Anniversary Civil Mass Wedding na pinagpadinoan kan lokal na gobyerno kanaga sa paagi kan Civil Registry Office katagod ini kan 36-year kan Civil Registration Month. Sa impormasyon, hali mismo ki Mrs. Maria Mia Ordonez, ang OIC Head kang City Civil Registry Office, ang mga padis na halinang nag-iribahan asiman nagkapamilya na sa Naga City na sanaga na ikinasal sa Nindong kang programa kan solemnizing officer na si Mayor Lenny Robledo na pinagibo sa Plaza Rizal. Apara kan libreng civil wedding simpleng regalo man ani pinagtaw kan na gobyerno lokal sa mga ikakasal o sa mga ikinasal. Ginigibo ng taon-taon ang mass wedding para tawaning oportunidad na maging legal asin ma-formalize ang pag-aaraguman kan mga nag-iribahan na lalaki asin babae. Ang iba po may mga aki na na ipakinakarasal. Iyan ang naging mass wedding celebration dyan sa Plaza Rizal, Kasuudma.

Mga dugang an mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Tandaan po nindo mga dugang, kitang mga Bicolano, may hilig po kita magkape, kaya nire-recommendar po kang asintado sa radyo, asin man po kang asintado news, asin man kang Radyo Gopito, ang Herbal La Coffee na Best Cafe. Hali po ini sa anom na mga panamnon, Arukan Kalunggay, Guyabano, Mangustin, Agaricus Mushroom, Barley Grass, Asiman Stevia. Nagagamit po ini ning mga ingredient na clinically proven na nakakatabang asiman mapiprevent mamamanage ang kondisyon kan sa tuya pong hawak aron kan mga may hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problems, heart disease, high cholesterol asin dakol pang iba. Tandaan po nindo, awarded best organic coffee kan taon 2019. Asin man po Golden Globe awardee po ini, FDA approved. Kaya magayon na kape sa mga Bicolano. Arog mi, permi po kaming naka-best kape. Oras ko niyan, 7:31 na po ni pag-aaga. Ang oras, dara po yan sa Tuya Canapper Pharmacy. Tulo po ang mga branches Canapper na mabakalanta po mga tugang ni naman iba-ibang mga branded asin man mga generics na mga bulong. Glucometer ang nagme-measure po kang sa tuyang ang nagme-measure po kan sa tuya pong blood sugar, permi po yan kaipuhan ta mga tugang. Dapat permita lang darayan tanganing permitang namo-monitor ang sa tuyang blood glucose, maiwasan po ang pagiging diabetic o pagkakaigwaning diabetes. Tulo ang mga branches Canapper dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa Kaisigit kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriya na sinpinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. At dyan, babalikan ta po ang iba pang mga nagbabagang mga bareta sa Lado Lokal Police Report.

0: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras sa ngayon 7:39, dara po yan sa Tuya Country and Bakery. Pagsupaw ang sa Tuya pinag-urulayan sa ka-fresh na sugok. Tree and Bakery po ang matatak sa Tuya. Tree and Bakery, yan po dyan ang pinakamasiram. Pero baratong toasted asin man na steam sugok. Mga man iba-iba po mga tinapay na pangmasa ang presyo. Kaya ang Tree and Bakery, inaalo kita. Gusto nindong fresh o perming bagong sugok. Tree and Bakery po yan mga tugang. Sa Naga City, ang pinakabagong branch kan Tree and Bakery, yan po sa Mabulo, harani sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata na sa Tuya mga antabayanan, na dara po yan sa Tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller po kan Shell Fuel sa Bicol Region, ang panginot na taga-pamahagi ng dekalidad produktong petroleum mula sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Suko lasing kalidad, siguradong garantisado. 28 na po ang mga Bicol Petroleum Gas Station sa Bilog na Bicol na makukuha sa Camarinesur, Albay, Asin, Sorsogon. Mga tugang, kung kita po mapakabit ning solar, siguraduhon ta ha. Itong solar na may opisina digdi sa Tuya, tanganing kung may abirya, madali ta pong makukuha. Duwang kita sa DOE accredited. Asin man mga engineers, asin man mga registered the master electrician, as in electrician na talagang nag-aradal po sa solar. Ang Bicol Smart Save Solar, DOE accredited, pinakang enot na o ang sulo pong DOE accredited na smart o bagaman na solar installator digdi po sa satuyang lugar. Bicol Smart Save Solar. Ngunyan pong panahon na may El Nino, kay puwanta po ini para backup sa satuyang kuryente. Kontakon lang po nindo si Engineer Harry King Abinido sa 0997-688-4865 o kung dahil man magduman sa indang warehouse o opisina sa Sunuan, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Bareta sa lado lokal. Kinumpirmar po ni Congressman Nelson Legacion na mahagad siya ning congressional inquiry sa pag-expropriate kan Kapitulyo Provincial kan 214 hectares na daga na tutugdukan kang Kamsur Uptown asin man tutugdukan ning golf course kan Kapitulyo Provincial kan Camarinesur. Sa presscon ka nakaaging Sabado, kinumpirmar ni Congressman Nelson Legacion na talagang makangalas-ngalas ang nangyari sa expropriation kan 214 hektarya kan daga na bakuman for public use an katuyuhan. Ini na discovery kan magkaigwaning public scooping diyan sa Kapitulyo na kunsain na pinag schedule ini kang Department of Environment and Natural Resources. Sinabi ni Congressman Nelson Legacion na kaipuan imbestigaran kan Kongreso ang pag-expropriate kang Kapitulyo kan 214 na hektarya kan daga. Ninhuli ta ang paggagamit kang expropriation asin man kan power of eminent domain dapat igwapo inining katuyuhan na for public use. Dahil man pwede na ang gobyerno basta na sana mag-expropriate o magagamit kan power of eminent domain kung bakong for public use. Ang 54 hectares na golf course, bako po ining for public use. Sinabi pa ni Congressman Legacion na daimang pwede na ang gobyerno, iyo ang maging iyo ang magpagibo ning golf course. Daiman na pwede na ang gobyerno iyo ang manginutan sa pagpapagibuning mall. Dapat mga private sector ang magigibo kani. Taan daga na sa indang pig-expropriate, dapat gagamiton for public use. Arog kang tinampo, bubugtakan ng mga government hospital, iskwilahan, asin, iba pa. Kaya makangalas-ngalas kung napaano na tinugutan da akang korte ang pag-expropriate ning 214 hectares na daga. Kabali ang pagkakaganan kan 54 hektaryang golf course asin man kan kontrobersyal na iconic capital. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, ugmaw na maray si Senador Bam Aquino pagkatapos na mahiling niya na ang pinakapremerong humanoid robots sa Bicol Region yaon sa Naga College Foundation. Ipinagmalaki ni Senator Bam Aquino ang pagpapabisto kang Naga College Foundation Incorporated sa mga enot na humanoid robots sa Bicol Region. Sigon sa Senador, inisarong patunay ang talento asiman inobasyon kan mga kabataang Bicolano. Asin ang pinahiling kang Naga College Foundation pagpapatunay na dai nagpapahuri ang Naga asiman ng Bicol sa teknolohiya asiman edukasyon. Interong nag-enjoy si Aquino sa sample kang mga primerong humanoid robots sa Naga College Foundation. Uya po si video ni Senador Bam Aquino.
2: Forward. Ooh, ang dali nito ah. Walang suntok. Oh. Maghaya ko sa asawa ko. Excuse me sir. Hi honey. Ayan, why pala why? Hi. Oh, goodbye. Oh. Excuse me. Oh. Honey, lahat ng video game training ko nag-work. Hi friend. Kaway ka rin, kaway ka rin. Ah, oh, walang shake hands. Yan. Oh. Oh, kiss, kiss, kiss. Baka masira.
1: Ikinaugmaman ni President Dr. Mario Villanueva ang pagkainganyo ni Senador Bam Aquino sa first humanoid robots na makukuha lang sa Naga College Foundation. Mga tugang mga barata sa police report. Dakop ang sarong tulak ng illegal na droga sa Banuan Canbaaw sa ginibong bypass operation. Nasamsam sa sospek na si alias Kachupoy ang pinagtutubunan siya buo na nagkakandidat 170,000 pesos. Kaibahan ang sarong kalibre 45 na badil na si man may bala. Naatubang po sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165. Ang suspect sa pinagsarong pwersa kan Pideya Asiman na PNP Baaw duman sa Barangay Karanday kang nakaagi pong June 20. Samantalang rank number 9 na provincial most wanted person sa Kamsur nadakupo sa Naga City. Ini po may kasong carnapping. Nasa custody ko niyan kan PNP. Ang pinagkukonsiderar na rank number 9 most provincial most wanted person na may kasong karnaping na dakop ini sa Solid Street, Barangay Dayangdang, Naga City kan magkonduser po ning Manhag Charlie Operation ang mga pulis. Samantalang kinumpirmar na po sa asintado sa radyo ni dating Caso Recuto employee Lani Peñas Butor ang sa iyang pagkandidato bilang director kan Kamari Nisulto Electric Cooperative diyan po sa Naga North District. Uli man kang pagtatapos na kan termino ni Director Jun Cornelio bilang director kan Caso Recuto Naga North District. Sa mabot pong Agosto, gigibon ang eleksyon sa Naga North. Asin ang magiging kandidato o pambato kang grupo ni Cornelio. Iyo si Lani Peñas Butor na dati pong opisyal asin empleyado kan Kamari Nisulto Electric Cooperative. Kinumpirmar niya na sa asintado sa radyo na madalagan man agad na siya bilang direktor. Sa iya pong slogan na kung may problema ka sa kontador, hanapon si Lani Butor. Kung may problema ka sa kuryente, hanapon si Lani. Ang baretang yan, dara po sa tuya kan Lotus Blue Hotel. Ang pinakang inot pong hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. sa Yashano Mall po yan, dyan sa Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan 3GX Solutions. Kung naghahanap po kita ng mga appliances, punsa refrigerator, TV, washing machine, dryer, electric fan, oven toaster, as in iba pang gamit sa mga harong. 3GX Solutions ang sa tuyang dumanan. Kompleto po sinda sa mga electrical as in man mga electronics product. May mga gadget poon po sa computer, photo copying machine o Xerox machine, printer, as in kung ano-ano pang iba. Pati po mga tugang, mga laptop, cellphone, kompleto po sa 3GX Solutions. May genset man po sinda. May video okay. Igwa po ning mga gamit para sa pag-ibon ng mga sound system. As in, may aircon. 3GX Solar Aircon. Gusto mong makatipid? Ngunyan pong ma-El Nino, magpakabit na ning 3GX Solar Aircon. Sa kantidad pong 40,000 pesos na kantidad ning Solar Aircon, Hybrid Solar Aircon, pwede mo na yan ilaog sa 3GX Sulugan. Pwede pong home credit as in man Skyro. 3GX, yan po sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, harani sa may Plaza Rizal. Barretang Sports, and Barretang Sports dara po sa tuya Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports, mga tugang, naipuli na duman sa Nigeria ang bangkay ni Divine Adili. Kabali po sa duwang atleta kan Ateneo Blue Eagles na binawa ni buhay sa sarong training camp duman sa Aurora. Ang bangkay ni Divine Adili na idara na po duman sa Nigeria sa tabang kan Gobyerno Nasyonal. Si Adili saro sa duwang Pinoy student athlete na nagadan sa pagkalamos sa masulog na parte kan Pacific Ocean duman sa Baler o sa probinsya kang Aurora. Mientras tanto, dawa da ipinalad si Alex Yala sa Berlin Open matapos na ining magduko kay Linda Noskova ang world number 8 sa WTA sa semifinals. Nagpuli mang grara inining 4 million na pesos asin nag

sa ikaanom na barrel bars, asiman ikalima sa horizontal bar, mantang nainot man na nakakuha o nainot man na nanggana ng gold sa floor exercise event. Sa kabilugan, si Chang Buhing kan China, asiman mga atleta gikan sa South Korea, Chinese Taipei as in Japan ang nangenot sa nasabitang event. Dahil man nagtrayong po ang tugang ni Yolo na si Eldro na makasungkit ng medalya sa horizontal bar. Ang baratang sports na sa tuyang naantabayanan, dara po sa tuyakan.

0: Mga tugang, iyon na po yun ang kabilugan. Kansa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Ngunyan pong aldaw na Lunes. Petsa 22 kan June. Ang mga baretang sa indong na antabayanan, asintado, bareta alas 7, dara po yun sa ito kang HGB Phone Shop. Turn your gadget into budget. Madyana po sa HGB Phone Shop. Halangkaw ang kilatis, madiling kaulay, asiman halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate, asiman ang phone shop na may puso. Tandaan po nindo, pito ang side ng mga branches sa Camarines Sur. Ani kapitong branch, buminukas na po dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, likod lang kang BDO, Tabuco, katayad po kang terminal, kang jeep. Daraman po ini sa tuya kan James Marketing at si man James Jameson Marketing. Sinda po ang solamenting dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas hababa kumpara sa company price. Dahil po kita duman sa mga bararato pero madali on man magkaraot. Duman kita po sa mga branded. Arog kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Nagtatabang man sida sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, sida matok do asiman ma-support sendo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Duwanan lang po ang silang main office sa Jameson, Tabuco. Pag naubusan man kamuning LPG, duman kita magdalagan sa Nation Gas. Tanno po, ang Nation Gas nagdi-deliver po hanggang 10 o'clock ng banggi. Apo na lang po nito si Kirk, 0961-4-2673-0956-015-6800. Makuka po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asentado Bareta, alas 7. Ako po ang sendong naging parabareta. Diyos abal, Diyos mabalos, marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guwa.

0: di nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
0: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, Madi?